0: Nusem laphana ke uhamba no Sjava bahle ingoma ya Sjava uthixola wabeke lapha ya official laphana ke usama ngibonge madoda usuka ngomsazi wakhe izulu mzansi 98.0 FM njengamanje siyahamba sakuyena lapha ya inkosi mbona namhlanje sokhuluma ke indaba enkulu ke ebaluleke ngendlela eyisimangaliso ke yokuhlukanisa ke lapha ka indaba ke yengoduso kanye nomakoti ke sukwazi ke ukuthi ke wazi umehluko ke kwaloko ukhanseleke lapha nalapha ya
1: ophisa
0: mbonge mbona singimbonge mbona inkosi mbona
2: Sawubona mfazi, kunjani?
0: Ngiyaphila njalo bafo.
2: Siyaphila.
0: Ngiyakuzwa ukuthi ngithimbonge mbono. Kodwa kusenale mfowethu, nawe yola.
2: Yebo.
0: Yeah, sikhamba ubingelela umlalo ekhaya singene emsebenzini.
2: Ah, ngicela ukubingelela kakhulu lapha ekseni kumsakazwe ezilomzansi FM. Lo ubingelela njengamanje inkosi embono umfowangema edabuka eMandeni. Endaweni yasindlule ngaphansi kwenkosi uMhlongo baba.
0: Mntaka baba. Wethu abantu wethu bayakulandela abaningi bayakholelwa emsebenzini wakho. Yesu basizile futhi abantu abaningi babuye babonge kuwe. Mhlambe kulokho uzizwa unjani? Mhlambe ungathini futhi nakubantu abamnyama ubheke phambili ngokubasiza ngale ndlela?
2: Msazi wami ngingadlulisa nje okukhulu ukubonga ngoba ngangayilindele ukuthi mhlawumbe ngagcina sekuba ilendlela okwenza ngakhona ngesimo sokuthi umuntu weke kuba nendlela akhulise ngakhona uma ngabe ungakhulanga kahle especially njengami nje ungakhulanga phansi kwabazali usuke ungayiniki mhlawumbe uthi ngaba ngelinye ilanga ungaba ukuthi kunomgogodla owuphethe ongase kwenzeke futhi uphinde ulekelele izizwe zonke ngoba ngithi izizwe zonke nje ngizama ukuveza ukuthi kunengcinga eqhamuka ngisho overseas phesheya kwamanye amazwe ngihlala ngezwe ngendaba othola ukuthi abakuleli bakhona kwamanye amazwe bayasebenza kodwa bafuna ngoba befisa ukuthi becathuliseke so lokho kungijabulisa kakhulu ngoba kukhomba ukukhula nanokuthi ukubona abantu abazimpunga bedriver beze befika ngisho kumina abakwelinye izinga kakhulu bezofuna ulwazi lokho kungitshela ukuthi uNkulunkulu unendlela yokuthi umuntu uzophila kanjani emhlabeni futhi namhlanje futhi kunomuntu othodlasa ibhelama kuzobuka ekhulisa isingle parade like njengami lengqusisa lokwazi mhlawumbe bese ezeya noma ingabaza kanti kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu ukubeka kuleso sigaba ngezathu ezithile ngoba efuna ukuthi uqonde ngohambo lwempilo ukuthi yebo ukuthi lunjani
0: ya inamandla wethu ngoba ngikulalele nami ngiyizwa ukuthi cha kukhona isiphiwo ngempela ke unaso noma ke lokho kwenza kuyisiphiwo kuwe ngempela uyasazi ke nawe isiphiwo ukuthi siziveza kanjani ebantwini kunento othi mo yenza abanye kungabe lulu ukuthi bayithatha into yakho uma ngase kuthiwa benzo bakwenzayo iphindela nawo la uvela khona yabo lokhele asike ke la wethu ngifisa sibheke la abantu abaningi futhi babe nokuhluleka ukuhlukanisa mfethu ingoduso nomakoti awuthatha usibeke mfethu lapho
2: msazi wami ngithanda kakhulu esihloko sanamhlanje ngoba ngicanti wonke umuntu njengamanje ovela izilomzansi uzojabula ngoba uzothola

0: ukuqonda nokuthi mhlasimpe asazi isigaba sakhe kwanaye uma kuwukuthi mhlawumbe ukulezi gaba engizokhuluma ngazo zowuthuni njengamanje ngoba kubalulekile ukuhlukanisa umsakazi ngoba abantu ngicabanga ukuthi kwabakhona ulwazi okungesilona ngale ndlela noma baqonda ngenye indlela ukuthi umuntu uma ngabe eselobolise uze inkulumo ethi akube eselobolise kumfazi wakhe. Yebo, lokho kushiwo ngezizathu zokuthi sekuphuma inkomo sekwesinye isigaba ngoba usezosishuqula nje hamba emphakathini kodwa ngoba akachelwa ngenyongo usengwakubo kwakhe lo muntu sifazana.
1: Ya, nguzo kahle, ya.
0: Yebo, kanti manje uma ngabe sesikhuluma ngomakoti sikhuluma ngesinye isigaba esingasafani nengodosi. So ingodosi kusuke kusewumuntu osongeke saphilo ngakubo, ake ngilinganise nje umsakazi ngenza umzekelo. Mhlawumbe umuntu usakishelwe inkomo ezine noma eziwu-4. Kwase kuba ukuthi ke ngezimo ezithile wayesecelwa esithiwa ngoba ikhana muntu siyanxusa masibanibani ukuthi uzokwazi uzohlala ngapha ngasekhaya kukhulunywa nabazali futhi nakhona kucelwe kubona abazali bentombi still imsakazi noma kunjalo ngifuna ukuchazisa kahle lokhu ukuthi noma kunjalo lowo muntu usaphila ongakubo.
1: Ngiyakuzwa mina.
0: Kunento eyiningi angakazenzi umsakazi ngoba akakaphathiswa yena ukuthi kuleli khaya usengakhona ukwenza noma yini ngoba akakarejistwa kuleli khaya. Basabona nje intombi ekheshelwe inkomo eyingodosi yakuleli khaya. Manje ke into ezathu intetathi ngicacisa ngoba abantu mengabisebenza inkodosi badlala indima zamakhosikazi kanti ukuntula kolwazi lwabazali kubalwa neyindawo ezenza umkhuba bese zifaka ingane kwincindezi enkulu umsakazi wami egcina ngelinye ilanga isimo isimpilo yazo.
1: Okusho ukuthi usuke esenza iphutha lo osezohlala lapho ke azoba khona ekugcineni mengabe amandla eqhubeke bakhona emfaneni uthole usuyohlala khona manje ekubeni ngakabi ngendlela yakhona.
0: Ngeke ngisho umsakazi wami usuke esenza iphutha uma ngabe eceliwe ngezathu zokuthi mhlawumbe kanginamuntu usuke kufanele. Inkinga la izofika ife khona ukuthi uma kwenzeka kushona umnyeni lo ayaze ngaye bazothi kuleli khaya kazile afake imizile khumbula ke useyintombi kuleli khaya akabe umakoti.
1: Hey bug ngenkosi embono vuwelo yazi uthi indaba enkulu futhi ke eyamaphuthi ngempela eyenziwayo. Ngabe
0: nginezathu eyiningi zokuthi ngicacise umsakazi le ndaba ngoba iy'ngane zimelwe yimpilo eyisimangaliso ngoba ingane ithi uma ngabe isihlala kulowo muzi ngezimo ey'thile uma ngabe kudlula umnyeni wayithatha ihlaliswe emagandleleni uma kudlula umama walokho ayithatha ihlaliswe emagandleleni ngoba kuthiwa iy'nkosikazi ukhumbule iy'nkosikazi engakaxhoyiswa esakhishelwe inkomo engathi ngisho kwenzeka kuba ukuthi ikhimfino noma iba nohambo olungeluhle ithola umntwana ngaphandle leyo ngane yosala koni lalume bawo ngoba itholakala ingakafiki lamagcikala ekhaya yakhishwa kube yakhanselwa ibisafana nomuntu omhlalisi ihleli kodwa ngokungaphelele.
1: Okusho ukuthi akufanele ukuthi azazile zilele umnyeni.
0: Akufanele umsakazi wami ukuthi avila zilele umnyeni aphinde azilele abazali baleyo ndoda asuke eyigana ngaso sikhathi ngoba lowo muntu uyinkuthi uzinhle esithebeni akangeni ngisho esibayeni uqobo uma kuwukuthi mhlampe iy'ngane azikho noma ziyafunda ngoba ngifuna ukutshela umsakazi ukuthi kunesigaba esenziwe ekhaya for uma.

0: lonto ukuthi useyinkosikazi uyingodosi isamile nje msakazi
1: isamile
0: yes
1: ngiyakuzwa dada usho ukuthi ungakayo ugxile lapha kumakode usho ukuthi uma usayingoduso mhlambe wena njengengoduso izipho izinto okumele ngempela uzenze ngokutshengisa kulo muntu ofanele agcine ekuthathile ukuthi ngempela fanele ugcine uye lapha kubo indlela ibehavior yakho nendlela yokwenza wena njengeumuntu wesifazane usalapha kuleso sigaba
0: yeah msazi ngicabanga ukuthi wabuza umbuzo omuhle uma ngabe sekuhlale amakhehla akhuluma ekhaya kwathiwa cha ngikhiphe inkomo zabo bamkhulu bo baba baziyabuzana impungu ukuthi simbone ngani ukuthi useyinkosikazi lomuntu usekulungile ngani kuyabuzana umndeni kakhulu uma ngabe umsakazi kuhlanganiswa leyo nkulumo kuphinda kwenza utshwala kuzokhishwa inkomo ziye kulowamuzi leza inkomo umsakazi zithi zibone unkosikazi okulungela ukuphatha leli khaya noma osekulungela ukuthi lo muzi usengawuphatha ukuya nokubuya ngakho ke ukuphuma kwazo sivumelana ngokuthi senze imiqinisekisile zona ukuthi usengaba unkosikazi leli khaya ngakho ke ukuxhoba kwakhe kusuka lapho uma ehamba akasahambi nje ngekhanda akasahambi noma mhlawumbe efake ivest emphakathini sekufuneka kodwa njengomuntu oseyingodusi ahlonipheke mangabe ihamba ngoba kuzokwenzeka ahlangane nobabezane edrobheni akamazi kuzokwenzeka ahlangane nobhuti bakho kwawena nsizo sulobole kanti akabazi kuzokwenzeka ahlangane nomamezala uqobe bese ethuma mezala umntanami wahluleka ukukhetha kabonanga ngesimo sokuthi umbone ngesikhathi esizonke isikakhulukazi msakazi singayikhuluma abantu ekufana nemese behlonipha noma sebelotsholwa abayeke lento yokugqoka ibhulukwe angisho ukuthi abantu mhlawumbe ngiyabehlulela ngoba ibhulukwe likhaba lowesilisa osuke kuwukuthi ubona ubukhosikazi kona futhi liyaphikisana nenkomo zokuthi wena usungaba unkosikazi uma usagqoka ibhulukwe lisakhomba ukuthi awukazi ukuthi ukuphi iposition sinenkinga msakazi enkulu ingodosi namhlanje zigqoka amabhulukwe zihambe ebhabhulukwe uze kube ukuthi umuntu uzozehlapha kukhombisa iy'thombe ukuthi ngampela ngacela ngoDisemba ngalotsholwa kodwa yena umbono ukuthi lo muntu uyinkodosi yomuntu iphutha elikhulu msakazi
1: ngiyayithanda le nkulumo mkhulu ngoba kwakhona mesulapho kuleso sigaba futhi kumele ushintshe nendlela obohamba ngayo ngoba usuku esinye isigaba manje yabo
0: usuku esinye isigaba already amakhehla kuleli khane lakulelo khane ezalukazi asenxusiwe kwathiwa sicela niyohlala kuyena nimbheke ngisho ukhalo lwakhe ngisho uhambeni lwakhe ukuthi la hamba khona akathi kamse ngoba zohleze zikhona insizwe ezinye zohleze ishaya ikhwele ngayo kodwa ngicane imihle ngicabanga ukutshela amakhehla ekhaya uphuma bakho kubese kuba ukuthi akuthola wena ufaka iphloko ngaphansi kwasiphi sisekelo ungaphansi kwasiphi ugadeka umsakazi uma uhamba emphakathini ufaka iphloko futhi ungayihloniphile njengomuntu oseyingoduso
1: ya hayakubuke kahle kuzwakale kahle neze
0: yeah.
1: Nangu umfowethu mhlamba vane ake ngithi mina ngizibeke mina naku mina vane ngisheshe ngigoduke kade kusaye ngoduso le lento iyenzeka bengisaye ngoduso ngoduso mase sengihamba uthothi mhlamba ongilamayo noma okhona wakwethu mase kuthiwa uzoqhubeka la umfo wabagcine khona ngabe ikhonto enjalo ilungile into enjalo esintwini
0: Ka umfakazi wami into kanjalo iyakhona impela ukwenzeka uma kuuthi enhlizweni yakhe lo mfowethu lo uwayivese lo muntu ukuthi uqhubeka naye ngoba efuna ukumsinisa amgqaqa agqaqa ngesimo sokuthi umuntu mse ngale kwelamathongo iyaba buhlungu inhliziyo yakhe ukuthi awolokhu ngakhipha inkomo zami agcine sehleli esehlala enganeni le kuyona intombazane esukisele so ingakho imindeni eminingi inenkolelo ukuthi ongcono umfo wabo akaqhubeke neprocess yokuthi asale esehambisa izibizo noma esemsini samphoyise ngoba lo muntu uvele kahle kahle bese kishelwe inkomo ngoba inkomo ziyinto enkulu umuntu usekuqhelekele inkomo ukuthi lokhu uzaphuma la ekhaya kwatshelwa amakhehla nezalukazi landa unkosikazi manje ngisho sekube nenkinga wadlula emhlabeni lo mfowethu aqhubekele phekwa lezi inkomo ngoba kusasa nje ukukhulumisa uma ngabe seyilandwa ngalia kuyihlave sibe kubeni bengahlukananga ekubeni umyeni ubengiyani ubesathandana kodwa behlukaniswa ukushona emhlabeni ingakho kuthiwa kunokuba sikhayele inkomo zendoda akuthole sekuba khona umfo wabo oqhubeka amqoqa abuyeze naye ngala kuyakhona ukwenzeka kakhulu msasa futhi akubi naye inkinga
1: ngiyazi ke lo mbuzo ngizoxina bengaqolile ukubuza wona kodwa ngibuzela laba ke besifazane uzothi wesifazane mina ngeke ngikwazi mina ukuqhubeka ngoba mina bengithanda lo vele osehambile ngifuna ukuthi uyikhanyise ngokwesinto lento uthi hayi mina ngikwazi mina

0: Ala ngiqhubeke mina akasekho lo mina owayethandwa inhliziyo yami. Uthini okwakukuphawula lapho njengomuntu othintake izinto zesintu?
1: Ngicabanga ukuthi umsakazi uma ngabe kwakhe ubuhlobo kusuke kufanele abantu beqonde ukuthi la kusuke kuhlangene imindeni ewu-2 futhi ihlangene ngoba kunezizathu. Uma ngabe sigcina sekuphuma iy'nkomo kusuke kubonakala ukuthi lesi thombo salapha nakufuneka sizoba ukukhanya kuleli khaya, asize la ngoba simiselwe kahle laphana, ake sizoqhakaza kuleli khaya-ke. So uma ngabe kuwukuthi owesifazane ugcine senqaba ngelungelo lakhe, usuke senqaba inhlansi ebonwe abangasekho ukuthi nasi isithombo sakuleli khaya sizokwazi. Ingakho namhlanje kukhona abantu abayizelamani abagani indoda eyodwa, ngoba kusho ukuthi manje kwakubona cha lesi siba ngokusengaphinda kuyeke kuze kube kabili, ngoba lo wesilisa kufanele abe nesithembu. Kodwa still noma nesithembu njalo kudingakala ukuthi kube ukhalo olulodwa olukhuliswe ngendlela eyodwa futhi luyophinda lemgane. So owesifazane uma ngabe siphikisa lokho usuke sezodala nesihlabi sithi manje laba abakuleli khaya bagcine belanda inkomo, ngoba naye umsakazi uzombopha uma kuwukuthi kuseney'nkomo zakuleli khaya, ngoba lokhu zatshela ukuthi landa unkosikazi. Khumbula kwanqanyulwa neshoba, khumbula kwazachelwa ngensipho zakwayo esibayeni. So lokho kukonke kusho ukuthi kunemigudu eminingi eyenzakele. Uma ngabe senqaba leyo nkulumo ekanjalo ukuthi yena kakhona ukuqhubeka ngoba enomuntu omthandayo, kwakho ukuthi manje kube sengathi lo mndeni awusenaluzwa, ngoba ukuxhuma kwey'nkomo seyilandwa akubi kuhle, kube kuvele kuphoqa, ngoba if ingane ingekho lapho umsakazi kuyaphoqa ukuthi iy'nkomo mayibuye ibheke ibili emva. Sengathi manje kuxatshenwe kade cha, kube yihlave sibahlukanisile. Kodwa ngeke futhi simphoqe umsakazi, kodwa ukwenza kwala bantu ukuthi bezobulane kusuke kuney'zathu, lehambewu iyafunakala leli khaya.
0: Hlinayi inkosi embono omlali lapho ngasekhaya emsakazweni izulumzansi 98.0 FM. Isikhathi sakho njengamanje engamashumi amabili ke neshagalombili ke lishaya lihora lesibili kuseni. Sawubona-ke ke mosanda uvulela umsakazo, siyakwemukela. Inkosi embono, kulungile, siyakuzwa ingoduso, uyicacisa kahle khehla lami. Ngifisa ugcizeleleke lapha kumuntu osewumakoti-ke manje ukuthi ngampela-ke yena-ke usuke kwesilesi sigaba sekusona faneleka abe kanjani, qinisekiswani, usuke sekwisiphi kahlehle isigaba?
1: Hayi cha msakazi wami, ake ngibeke nje kahle la impela. Usavulela umsakazi unenhlahla ngoba kuningi azokuthola. Nangu-ke manje sikhuluma ngomakoti namhlanje osimile, okhishwe kubo kwafike kwabulawa imbuzi yophaphe, yambika ukuthi nawe umntwana useyahamba useya la okwakuhlezi kufika khona abakhongi, kufika khona iy'mpahla, kubalwa iy'nkomo. So-ke njengoba nimbona-ke uyahamba, lowo muntu usho ukuthi-ke usuke khanselwa kube kuze kuphinde kuwe nenkomo yomncamo enkomba ukuthi yambulala kubo, usezophuma kubo ewuyena enjalo engagqokile embethe ingubo leyo yokulala. Okufuneka kube ukuthi ukhombisa ngokuthi usewuvuka ngale emzini, ngoba ephuma ngebhokisi vele umshado ukufa isifungo, yingakho ephuma ngecase leyibhokisi, ngoba le anti iqhubeka ngisho umuntu esedliwile emhlabeni, okusho ukuthi iwukufa vele. So kwanaye ngoba ephuma ngecase nje eyalapha yakhona, useze uphuma ngayibhokisi emzini wakhe ngoba esewungcwatshwa, usezoshintsha uma ukuthi bewumamdlalose ngema amingalo bengwakamdlalose. Usezojika manje ngaphandle kubhale ukuthi mamdlalose, sekuzobhala mamdlalose ngema. Isibongo sakhe sifana negama, kusho ukuthi lowo muntu ayifani indima yakhe. Lowo muntu unkosikazi usimile ngoba ukhanseliwe ngala waphinde ovuswa ngenkomo omxhoyiso ngale msakazi. Okumele-ke akwenze noma okulindelekile kuyena njengenkosikazi, uma kuwukuthi uganile wasinesigcawini, akukho kwakuleli khaya angizu kukhona ukukwenza. Uma ngithi akukho, noma bekuthiwa ikhaya ufike kuphakelwe imikhovu kufanele afike ayiphakele, noma bekuthiwa ufike kuphakelwe imfene kufuneke fike ayiphakele, bese ngiyihlukanisa kule phathi yokuzila nale phathi yokuthi ikuphi la kumele angene khona, kumele angangeni. Uma ngabe kuwukuthi usinesigcawini bese kwenzeka ushona inkosikazi yakhona lelo khaya, okungumama umamezala wakhe, inkulumo ithi kufuneke zile na njengomakoti ngoba usengiwakuleli khaya, ahlale emakhandleleni, ngoba ngeke kuzile iy'ngane amadodakazi lakhe ekube nineko ekube nomakoti ekhona kamne wabo eseganiwe. Kufuneke lowo muntu amzile, ngoba lo muntu usewumama laikha lezi iy'ngane lezo dade odade wabamne wabo, sekuphinde kwangathi iy'ngane zakhe nokungosikhoni bebezala ngosikwiza, ngoba usengumama kuleli khaya. So-ke kufanele-ke yena ahlale emakhandleni azele bani umamezala. Kuphinde futhi kudlule indoda kwesibili okubabezala wakhe, ayengithi nje kuqala inkosikazi kuqala yadlula yona, kufanele ayizilele. Kodwa uma ngabe futhi sekudlula ubabezala, kuyafuneka la futhi naye aphinda amhlayele emakhandleni amzilele ubabezana kanjalo noma sekuhlela umnyeni wakhe ngoba

0: ikhaya akukho angasakwenzi yena njengomakoti osesine sigcawini ngoba konke kuleli khaya usekuthwele konke sekungayi kodwa umsakazi uma kusona ubabezala kuqala ebekhona umamezala cha uzoqhubeka nje umamezala amzilele umyeni wakhe naye umakoti uzosigqoka ngene sigqebhe njengomakoti kodwa lapha kufani ngoba usekhona umuntu okuyena owaphuma kubo wadela abazali bakhe wathi mina ngiyofa la ofa khona umyeni wami kwaba neyifungo kuyicala ungamzileli umyeni wakho umedlule emhlabeni elikhulu umsakazi.
1: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa. Kusembona umlaleli lesinayo lapho ngasekhaya uyibona lapha ke kulezo xhumana yenza umsebenzi wayo oncimeka ngendlela yesimanga. Kunento oyivezile sesimaphethelweni mkhulu engivezele esinye isithombe ngempela ukuthi ngempela awukwazi ukuthi ungathi ulotsholwa noma ke uyingoduso noma umakoti mese asisho ukuthi sithini mese ke utshengisa ukuthi awumhloniphi umyeni wakho ngokugqoka into ayigqokile naye uvezela ukuthi usuke emkhaba lo muntu wesifazane wesilisa lo so leyo nto ngempela ayizwakali kahle amathongo izinyanya zakubuka lo mfana azithokozi ubona manje bayefana abagqoke ngendlela efanayo ukuhlonipha kuphi ukuphi ukuhlonipha la wena uyoganela khona kusho ukuthi akukho uyabo
0: yebo
1: uveza into ebalekile okumele siqikelele ngeva ukuthi sithini ngengubo cha singene ukuthi silwane sintu ukuthi kubalekile ukuhlonipha mo umuntu wesifazane la wena osukeke uyoganela khona
0: angithi umsakazi wami ke ngikhulume nje ngekhaya uma ngabe selakhile kuse khona umnomzana lo khona noma abe kuthiwa akasekho ngifuna ukutshela imfihlo ngoba ngisho ukuthi asehlulele ngoba sibona uNkulunkulu mthapha umuntu uzothi abantu bayehlulelana kanti cha once egcikini ekhaya kwakhona intombazane egqoke ibhuluku yasifaka egcikile kuthethwa kulona idluzi automatically idalwa zithi iyiplendoda le sivukela ekhaya sezenza uha indlela yalaba abantu abangabesilisa lungabi lute noma kuthi uzophila 100 years sengaphela noma 70 ngoba sebebona umsebenzi wakhe ungekho ngoba sekukondoda sivuleka yingakho kunegama lokukhaba ukuthi uyabakhaba ngamanye amazwi iy'nsuku zabo uyayifinqa khona umuntu ozothi hhayi ekhaya nakho nje sathi saqoka ubaba una 70 yebo mhlawumpe uthoba uzophila u-95 noma 98 awusezi ukuba exactly ngoba sekunecala lokulifinisa uza ukuthi zigqoka kanjani iy'ngane namadodakazi ibhulukwe ukhona ngoba uboshelwa ngisho ukuzala kwengane endodakazi ukuthi izala kanjani ingane endodakazi kikubo kwayo ekubeni wena uyisakhamuzi ukhona so ngale kwela mathongo ayondawo yokudlala ngoba mhlawumbe abantu bazobuka ngokuthi ngokwasemhlabeni bethi uyazi ngoba akazaye ngoba bona bacabanga ukuthi bajike eduze emsakazi wami ngale kwela mathongo ufuna ukuveza uboshela ukuthi ingane yakho endodakazi izalele ekhaya kuboshwa wena kuyicala liphendula kube ngelakhe ingakho omunye umuntu umuzwe ukuthi uma ngabe le ndoda lo mfana engafuni uzohlawula uthatha imbuzi ngenze ngikhethe igcikela la ekhaya kwenza uyise wayo ingoba usoyihlangula ungcolisa amathongo kuleli khaya ngoba lelo gali libekwe ngaphansi kwakhe ingakho umbona umuntu ethethe evuka imbetshazana ngakho umsakazi wami umanje ingane egqoke ibhuluku ekhaya uma ngabe linomsamo automatically uhambo labanewabo seluyancipha ahlezi ukuba lude ngendlela obedale ngayo umvile nqangi kubala neyidalwa ngoba sekuvuka indoda yesibili leli khaya ngoba babona umuntu ochama ngenye indlela kodwa engachama emile sefaka ibhuluku kusho ukuthi labantu umsebenzi wabo ufana awusekho
1: yakuzwa mina nguzwa kahle kakhulu babo wami uyicacisa kahle lento baba ngifisa semaphethelweni ke njengamanje nenkulumo ngqoqo yethu washo umunye ubaba wathi hey uyabona uma ngabe ke kuyile into kanjalo abantu abaningi sebaphila isilungu izinto sebazenza isilungu isintu siphelile ingakho ubona ngisho nemizi yobaba omkhulu ifa iphela sibuka asawuhloniphi nokunyathela kwawo washo wathi abantu abaningi bathi ingube ngenapi kanti ingube yakhanda kukhona le ishaya khona ingubo umajine nje nawe embonge inkosi yembono ugqoka isikete egcekeni lobaba omkhulu umfana leyo nto ngaphela azothina amaqhehla zothina izalukazi ngempela zokumukela kanjani ulapho kuleso simo kulungile inkosi yembono asiphethe mbethe asiphethe kana magamo mabili mfethu ayiphethe mkhulu
0: cha msakazi wami kwathi itwazwenza isibonelo esihle kakhulu uma ngabe uthi

0: kulumayo inkulu iwumehluko omkhulu kunomuntu ngiyama ngolinga olinga olangazela ukuthi uma ngithola umjovo ukuze ngizophila kanti lokho kuphila kushoyo akukho kuma nesi lapha soke ngalenkathi kufika abantu abanje ngathi siyithola lo ntuba kungahamba bafundisi bodwa beyoshumayela ivangeli ngoba kungihlushumayela ivangeli kubantu kodwa ababalansise ngoba vele inhloso ngqangu yabamhlophe okusukene izintweni zethu ukuthi babefana babe lihlutha lento yenkolo kuyo sizosuka koko babamkhulu bethu ngoba bezwile ukuthi laba bantu kunento abakholelwa kuyona futhi ngekwazi ukuthi bahlukanise nayo ukuze soba wina ngumuntu omnyama esindele kakhulu nemvelo umuntu omnyama unomvelo nemvelo nje kwakuyinto eyodwa ingakho ukuthi uma kwenzeka izimo ezijile kuzoduma izulu ubona umuntu ethi yazi namhlanje izoduma izulu ngizwe emoyeni ngoba vele umuntu omnyama nenzelo so base bevele beyazi impilo base berekhulisa kakhulu indaba yokuthi akukhonzwe kuyekwe kakhulu kwamasiko bahlatha ngisibaya ezingumsamo yazi sibase umsamo omkhulu umsakazwa bathatha inkomo kwayezabo soke ngizama ukuvela umuntu osezibhedlela kumanje futhi ngabuye ethi noma wenziwa ini kuloku kubanjwa kuyekwa nje kulindeleke abantu abanje ngathi hayi ngoba bezomhlolela bazomluleka ukuthi ungabuke wawenza no 1 no 2 ngoba impilo isemsamo sakazi
1: hey mntaka ma ngiyakuzwa mkhulu ngiyakuzwa kehle inombolo
0: inombolo engitholakala kuwona umsakazi wami ithi 0693903719 ithi ngiphinde ithi 0693903719 ake ngichaze umsakazi wami lokuthi le number le ngisayisebenzisa ikho konke kuma bookings imali uma bezogaca ngisatholakala kuyona uma ngabe umuntu ezofuna ukuthi athole information ethile efuna ukungigxuma ney'nkinga cha ngitholakala kuyona futhi ngicela abantu beqinisekise kakhulu ngase kungibhukheni uma ngabe ukuthi babona ukuthi kukhona abanganakukhetha ngoba inkinga iphelile imizi iyakhiwa ngamaphathi bethi bayacaca kanti benze iphathi bebengenalo ulwazi bathi thina saphuma ngembuzi besingazi inkomo omncamo thina sikwenzanga ukuthi uma kodwa waphuma egoit height ayenziwa-ke lokuthi umuntu uma ephuma kubo uphume ebuze engagqokile ngoba uyovuswa kuphi kamkhwenyana
1: kuzwakele Nkosi Mbono uNkulunkulu akubusise ithongo lakho olukhulu njalo mkhulu
0: akuyathobe kakhulu kwizilomzansi ngiyabonga ukuthola ithuba futhi nkansi abantu abalalele basuke benenhlahla uma belalele lo msakazo basuke kuningi abazokuthola ngibonga kakhulu ngiyathobeka
1: thank you mkhulu
0: siyabonga
1: ekuyona-ke Inkosi Yombono lebe sikhuluma nayo umlalo omuhle lapho ngasekhaya sikhuluma indaba enkulu besikhuluma indaba enkulu-ke yengoduso nomakode kunethemba ukuthi-ke khona okuhlomulile lapho ngasekhaya
2: ufile umuntu wa icala balikhomba kumina kanti futhi nami ngangekho ngisentombini yami.

0: Eh mkhonazi uyaluzwa kodwa lo ndaba engizwayo yazi phela sithi sihlanganele siyacula nje ngizwa abantu sebeyikhuluma ngenye indlela lento uyaluzwa kodwa lo ndaba mfowethu
1: hayi webuti ngiyaluza lo ndaba nami seliqala ukungidida manje ukuthi kanti ke hayi akhona ngempela ikuphi ngoba phela mina bengithi sihlangene nje ngengoma lana
0: eh kuyaxaka lokho

掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉掉bona manoni uma ngabe senza kanje ngiyakutshela wena phuma singa eyakithi lento yakithi lento yakithi lento yakithi lento yakithi lento

0: ilapit yung kumain. Bye-bye. Ay! Jumangis, I don't have words. I don't have words, really. Ubaba wakwami uhlala kude. But uyafika mhlambe once a month. Hayi. Ukube indoda ekhonza ukukhuluma ibizongibuza ukuthi kwenzakaleni, kugcine ze kuphahluka mina sengithi hayi, kanti udleni? Uyimina udlile. Hayi, ngoba bengingasazi. Yo! Hayi baba, ngiyabonga.
1: Usuhamba ubuye phakathi kwamabili ngoba uzama ukudoja umama, induku yakho ayisaqini ngokwanele. Futhi awusalangazeleli noma inhliziyo ithanda kodwa lutho obuvuka induku. Kukho konke lokhu ugxeka inyongo ewu ngoba inyongo yavelelwa. Abakwa Legacy Architecture Pty Ltd bakwethulela impesu vendor help isisize inqwaba yamadoda abesebulala amakhosikazi ngendlala. Nawe buyisa amandla sekulahlekene, ubuyelwe yisithunzi nenhlonipho ekufanele ekhaya.
2: Impela nje ngifuna ukukomenta ngiphasise, ngincome, ngiphakamise izandla ngomsebenzi owenziwe impesu la kumina cha. Ayi, iyasebenza impela. Ungezwa abantu bekukhohlisa bethi hayi this and that, iyasebenza kakhulu. Uyabona nje manje, hayi ngiyazizwa ukuthi hayi ngisesimeni esikahle kakhulu. Sengiyengijime nje ngisho enkundleni ngijime impela ujikilanga. Uyabona indlela esebenza ngayo, ukube kuya ngami nje ngabe akekho umuntu ongenayo, umuntu nje wesilisa ngabe akekho ongenayo, ngoba hayi iyasebenza, isebenza impela. Uyabona nje kimina engase kwasekunzima kakhulu ngale nkathi ngize ngicela usizo la kuwena sikhulume ekuqaleni. Hayi ngase ngibosha, ngiyabheyila manje, ngiyabheyila. Hayi ngayithatha nje mhlambe kwaba zinyanga ezimbili ngiyithenga ngase ama-container, kwaba ama-container awu-4 engawasebenzisa nje ngiwasebenzisa kodwa ngingakadlali imidlalo ndawo. Ngaze ngiliqede lesibili ngeza uthabe na umhlola bu ikhona lento eyenzeka lawo la. Ngithe manje sengibuyela, ayi ngakijima ngeza uthi akuseyimina lo
3: impesu. Mina engisize kakhulu, benginenkinga nje ukuthi bengithi mangiya enkonzweni ngiye iround eyodwa, emva kwalokho hayi ngibe buzukuzuka impela ukuthi hayi ubusoba bevuka. Kodwa ngane ndingasebenzisa impesu nje, hayi umehluko ngawubona nje kakhulu, ngoba nje njalo ngenyanga ngithenga amalokhu amabhodlela amathathu and ayangisiza kakhulu, ayangisiza and ngiyawubona nje umehluko, ngiyawubona kakhulu umehluko. Ngiyabonga kakhulu nje baba kampesu.
4: Awu baba, hey ake ngiphinde ngibingelele baba. Awu baba, ngiyabonga kuthola lethuba baba. Eyi ngibonga kakhulu baba, futhi angaze ngathini impesu ungakayisebenzisi baba. Bengithi manginomama, hey vele ngishaye kanye into esheshayo, kusuke lapho vele ima kwabo le vele ithule kuze kuse ngiyithulele, ngizwe ngenhliziyo ukuthi ngiyathanda ukuphinda. Kodwa manje ima kwabo hayi lutho nje, ithe ithulile nje, ayifuni lutho. Kodwa masengisebenzisa impesu baba, ayikhona hayi. Hayi baba, ngiyakutshela baba, u-one nje uwodwa baba, umama uyajabula baba, uyajabula ngoba uyadonsa baba, ngisasheshi.
5: Molweni dada, ninjani? Hayi ngihambile-ke Friday ngiyothenga umpesu laphana, ngifike ngawuthola but ngithathe two ngenza ukuthi ngihlale nginaso istock. And then bengifuna ukuza ukuthi usebenzisa kanjani, but ngithathile ama-chance on Friday ngiphuze two capsules, ngaphuza namanzi, but up so far hayi ngisamangele ngempela. Hayi iyasebenza kakhulu, is very very powerful. Ngiphuze Friday but still namanje hayi still ngisane-power. Ngiyazi ukuthi hayi akumina lona, angizazi ninjeni, angizazi ngempela, kodwa nje is very powerful i-product yenu. Hayi iyasebenza kakhulu baba, iyasebenza. Siyabonga, keep it up.
6: Into eyenzakalayo manje sengiyakwazi manje ukuthi ngimdlalise umama mhlawumbe amaround awu-2 singakalali nje, singaka

0: angikuthatha ngalesikhathi ngokugcina sivala ngawe sabona naye. Izilomzansi FM sabona.
1: Yebo producer Jera.
0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila.
0: Yes.
1: Ukhuluma noDumisile kwaMashi kwaJ. Ngisestopini.
0: Yes. Nangesonto sonta.
1: Awu yazi nje eyitolo mntakamama.
0: Abe ngithi uyasonta uyemsebenzini uyasebenza.
1: Ngiyasebenza kungenziwa njani isisu isikwelethu.
0: Yane.
1: Ya ngaba number 1.
0: This rug is for you.
1: Okay, yeah.
0: Phephe lapha estopini yezwa.
1: Alright, ngasengizovela eziyakhala.
0: Ya ngiyazi isikhathi sokusebenza kwabafana laba bahlala emgwaqini.
1: Alright.
0: Yeah, niphephe bakithi. Msajero ngihamba no number 1 usitegedege lo lapha ke day sinange lapha umunye ubhalile uthi ngale sikhathi but Msajero unjani kodwa no ngiyaphila uthi ke ngithi ngihamba no number 1 usihle Msomi noma usihle Msomi usenanda itafuleni umunye lapha ke okay message yakhe lo yenza njani yathi yasiyangena ke ayisizwe
2: Sibona Msajero.
0: Yes.
2: Njengam Gaslo.
0: Njomane.
2: Uthi uhamba nale ngoma le ukube ngiyokuqala.
0: Ngonze
2: ingoma yokuqala engihamba nayo
0: yeah
2: ebese ngifisela amasadana amahle ukuthi naye yathi impela bengadlala kahle abafana
0: yeah
2: yebo khona enakwi iligi hayi isehlulile kodwa ke kube ngaqedewe nansi Pirates ena kushuthi isholo yona ethi impela hayi sifuna ukunikeza lento yenu ngoba phela thina engathi thina izosixaka kodwa ke sobona ekugcineni ukuthi na iOP

Sibingelele nina ke bafowethu bam lapha ku TikTok. Mase uvele ungenile ku TikTok mawuqala nga. Ngiyacela ukuba tap tap tap ukhofe mawala. Ngiyongithokozisa lokho kakhulu. Akusuku lakho ke lokuzalwa namhlanje libe luhle usuku. Bafowethu usuku olusha lolu ke inkosi elwenzile. Ngakho ke masithokoze ngayo. Ukuze ubone ngempela nawe ukuthi ke uyingxenye enkulu yalolu hlelo. Mama ukhoza wena ke ulapha eNewtown A. Kuzoba ke ubani nokuba ke noNhlanhla, umama noNhlanhla Ntombela ulaphana ke eLove. Ngicela ukwamukela kubomi kazana Bottomani yena ke eseSharpcross. Usinika Xolo useClement 17 Avenue, uThumsane Sibisi emadimeni emolweni. Ngicela ke ukwamukela kakhulu bafowethu.

njengobufakazi engifuna ukushera ngoNkulunkulu wami. Nakulesi sizukulwane uJesu usayinkosi uyabusa. Nakuba siyahlabelela simile kungenxa yakhe. Awu bengamemezela nakomunye umuntu omusha onjengawe.

Liphilile izwi lakho linguwe uqobo. Linamandla okuguqula impilo yomuntu. Izwi lakho linamandla okubandisha. Izwi lakho linamandla okuququzela. Ngakho ke khuluma uprofethe ngalo izwi lakho namhlanje ekuseni. Udunyiswe wena ohlezi esihlalweni sobukhosi. Sesingene kuleli tafula ke baba ungcwele ukuba sizwe ukukhuluma kwakho. Siqondise usikhuze usakhe usiqungise isibindi njengoba sisabhekene nalezi inselelo saloku kuphila. Thatha amalungelo konke ukuba usenze singalijwayeli izwi lakho. Siyawumema yena umoya ongcwele ukuba asilekelele ukuba siqonde imibhalo engokukhuluma kwakho. Dunyiswa ke uphakanyiswa ngalesi sikhathi.

sizoma ke evesini lika 53 ngithena ke incwadi ka Mark chapter 6 sifunda kusukela ku verse 45 siyoma ku 53.

Mbuso Maseka ngobonga ngani enkosini. Kukhona abantu asebaba nokuthula empilweni yabo ngoba bekholwa ukuthi akekho umuntu ongaba namandla okubhedisa impilo yabo oyisidalwa nje sikaNkulunkulu. Ngoba bemkholwa kakhulu uNkulunkulu ukuthi mkhulu kunomthakathi. Laba ke kubenza bangaphili benenhliziyo ebophile noma ehlale inezinsolo. Kuze kube kalokhu bafowethu iminyaka nje seyiminingi kakhulu ngihamba nenkosi. Kodwa sekukaningi ngibona izinto zingehlela. Kwesinye isikhathi kube khona usathane akunyenyezayo. Mhlawumbe kwesinye isikhathi azafune nokuba nje angitshele ukuthi into edala ukuthi into zakho ingahambi kahle usibani bani. Kodwa selokhu kwambuleka ivangeli nokuthi uNkulunkulu ungubani, lokhu kunginikezile ukuthula empilweni yami nokwazi nje amandla kaNkulunkulu. Yabona ke uJobe wayicisheke afane nami ngesikhathi ehlelwa izinto lapha encwadini ngithi eka Jobe chapter 2 uverse 10.

umuzwa lapha ethi kepha wathi kuye ukhuluma njengalokhu owesifazane oyisiwula ekhuluma siyakwamukela okuhle kuphela kuNkulunkulu singamukeli nokubi na uyabona ke uJobe wawungeke uthi kuye hayi impela kukhona umuntu weJobe okuthakathaka wayina lento ethi uNkulunkulu uyabona konke konke kwenzeka ekhona kushuthi uyazi yena abanye bafowethu ngenxa yokuzikhathaza ngabantu abangabathakathi sebephenduke amavila manje ke le ndaba yokuba we understand indaba ethi mkhulu uNkulunkulu kunomthakathi Lokhu ke kukwenza uphile impilo engekho umuntu omsolayo ngezinto engihambanga kahle empilweni yami. Manje ke uyambona kuJobe lamayethi kanti siyokwamukela okuhle kuphela yini kuNkulunkulu singamukeli nokubi na.

0: umsebenzi yonke imihlangisela uma ngishumaya
1: bafodi nje ningixolele nje kancane nje uma ngiphazamisa lengoma kaMalusi Mbokazi ngithintwa ileli vesi inkosi elehlisayo njengamanje 1 Corinthians chapter 10 verse 13 anifikelwanga ukulingwa okungenje ngokwabantu lalela leyo nto ekwehlele ayintsha kepha uNkulunkulu uthembekile ayikhona bafana kepha uNkulunkulu uthembekile ongayikuvuma hawo bafowethu ongayikuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu sengathi ngingathi kuwe lento ekwehlele ayintsha nabanye bake babheka

Umadala kunene, Dr. Madala kunene, I'm trying to hear my together, but in focus, babe, 10 minutes to 10, kula mwashinga manje, sikompile kama dahlele kuzilomzansi 98 FM, sikwa dube, angazi mzoshunjale in, kota sikwa tiguza ke umasipala, eplazi nige sebe kazila, baniga zili plazila, kuti ke umhlaba lo wabuya, ba uklaima wabuya, ngapansi ke, kubukosi baka dube, basike be ambaleli plaza keke buka ngathi izinto zihamba kahle impela nje mengibuka la ngoba bayatheleka nje abantu beze kule mcimbi wokubungaza izinto ezithile ke asebekwazi ukuba yithenge kuleli plaza libukeka kungathi lihamba kahle impela ngeke ngasho ngifike la ngathi ngibona oganaganda ngathi basha ngibona i-truck yeyani yomoba noma yomoba le ya bathe khona neyingodo ngibona ke kukhona le loganaganda lo namaso ndamathathu ngicela ungitshele uma ukuthi WhatsApp wethu ngithazi WhatsApp wezilemzansi uma ukuthi ufuna ukukhuluma nami ungathumelela lapha WhatsApp ama voice notes na messages ngizokwazi ukuthi ngiwabone ngakini obizwa ngani lo ganaganda namasonto amathathu obamse ukuxosha umoba nokuxosha izingodo obizwa ngani ehe ngibona nawo ohodwa ngibona ama quad bike yini ngiyibonayo la and of course nendawo nje developile ke nje singaphansi kwe shed enkulu mayingithi shed ngisho ukuthi ibuilding eyo half engathi garage like ngathi siyasibiza kanjalo ukuthi sithi ished yeah kanti ke inputhe ngisiphakathi nje mobeni ke endleleni ngokwazi kunganaki modlula ubona nje ibuilding eceleni udlule nje kanti hay ila sikhona ke lana ke so bungaza ukuthi ke iplazi likhona liyasebenza sibafisela inhlanhla kakhulu ke right kanti ke izwi lomzansi WhatsApp wakhona ungiwona ongakwazi ukuthi usebenzise uma ukuthi ke ufisa ukuthi kube khona okukhulumayo nami ngikunikeza number noma uyayazi abanye abaningi bayayazi kodwa ke uma ukuthi ke awuyazi othi ke ngikhumbuze ukuthi thini inamba ke be ready and get ready ukuthi uyithathe 0638208448 0638208448 kanti la ungawazi ukuthi uthumele khona ke uWhatsApp ngokuthi khona ufuna ukukhuluma nami ngapha noma khona imibuzo nayo ofisa ngihlambe ngiyibuze noma ingakini la sikhona uyazi le ndawo uthe ukuthi uthulalela izilumzansi uthi hayibo ingakithi nje lapho ke into enje ngalezo engicela ukuthi ke ningisize ngazo yeah all right kanti ke okwamanje kusalungiswa kusahlanganiswa besayihlanganisela izinto ngapha asibe siqhubeka nomdilo okay bese simzile Dr. Madala kunene ke sibona ukuthi ke ubani omunye simthelayo ke ngoba abaculi sinabo baningi ke uhlelo isikompilo izilomzansi 98 FM phezulu nebalampolo ohleli nayo njengamanje ke kanti ke sikwaduguza la sikhona namhlanje

0: quelqu'un, quel homme ça, j'ai un manger, tu es femme, boy. Voilà, moi, je suis 3 minutes after 10, je suis dans un truc, je suis dans un truc, je suis dans un truc, je suis dans un Wabuya, lomhlaba esikwona. All right, ngithe enye indlela ekhuluma nami u 0638208448 0638208448. Ngithumele voice note noma ke ubhale phansi ke ngizowazi ukuthi ngaleyo ndlela ngikuzwa ukuthi uthini njengomlaleli ezilomzansi. Siyabonga ukuthi khona. Na umyalezo ngitholile omunye la uthi ke ngiyakubingelela umsakazi wami omuhle Logan Aganda. Ana masonda mathathu ngathi kuthiwa inkayimani kuyahleka ngathi awunayi show mo ukuthi uyahleka ngathi awunayi show angizi voice note
1: izozokuthi ngibingelele le msakazi ngibingelele ibhuti njani nondaba siyaphila thina ya hayi kuhle indaba ezinhle isizwa ukuthi izwi liyabuya kubantu kuyathokozisa lokho kakhulu kuvule imiqondo nakwabanye ebebengazi ukuthi masifuna umhlaba sizowenzana cathi bazokuthola isifundo babona hayi sibonge sibonge sibonge zonde hayi ugana ganda lo thina besiwubiza ngomatatazela ya two matatazela ya hayi sibonge bhuti sibonge sibonge sibonge lo ndaba thokozani qhumeke mempilo
0: sibonge qwabe matatazela omuyenza inkayimani kazi ngithi iliphi ngempela igama elifanele loganagana. Ngikhuluma ngale nto le enamasondo amathathu ivamise ukuba yelo iyacosha iy'nkuni noma icosha umoba. Kuthiwa yini igama layo ngempela? Right-ke ngithiwa ngangithumelela-ke umyalezo wakho ku 0638208448. Kuthi ngibona ngiyawazi nikuzo futhi nalona.
2: Ngiyabingelela ezwini lomzansi. Igama Dumisani Mlambo Sibongo ngihlala kwaMasho. Igama lalo gandaganda onamasondo amathathu ngakithi le emapulazini langangisebenza khona sasiubiza ngokuthiwa kuthiwa inkayimani.
0: All right, inkayimani elinye lamagama shuthe okwesibili ngithola igama elithi alifani inkayimani elisemthethweni ubani ngoba lo nkayimani lo ngiyawuzwa kodwa futhi ngiyawuzwa kodwa ngiyawuzwa. All right, angazi uma ke ngibona kahle yini la khona enye futhi imeseji angizwe ukuthini umlaleli
3: shonkabyam alo kandakanda lo igama lawo ngathi ngeduze ngokuthi kakhona la kufushane kusinikwa.

0: بطلوا الكليمات سجدين الغنيو انجعل
1: وما جيتوز
2: صوبون صوبون مسغزوان hawuka nakanda lokhuluma ngawo namasonto amathathu umsakazi thina sobizothi inkaxa inkaxa lokho nakanda inkaxa
1: hey hey angase ngibone lento editanisa ngempela inkaxa umajike duze inkayimane yeyeyo madatazela Eh angithemba ukuthi yazi kanakanda awungitshethiwa yini igama lawo 0638208488 ngaphandle kwalokho ke nje uthi niphola wakho nokubuya komhlaba nangendlela abantu abakwazi ukuthi bawusebenzise ngayo thembe ngisibona istory sala ekhaya ngathi no siyadinga ukuthi ke sikhulunywe lesingahleli nje saba nalezi stories zokuthi siyahluleka thina mase siutholile umhlaba kodwa akusho ukuthi labe ngibona namhlanje ngeke ngibabuze imibuzo eshubile No, ngizo babuza imbuzo eshubile. Ngebuzile nje kade sixoxa naye ke usecretary kade samukela osisinonhlanhla gina. Ethi ke bathokozile kakhulu ukuthi ke ikhona impumelelo, ikhona inqubekela phambili abayibonayo njengoba siyila namhlanje. Ngeplus la bayatheleka abantu ke la kushuthi ke abantu abangena bayabhalisa. Shuthi basamulayini ke basangene impela ngiyazi mengibuka nje ngibuka nje sizophatheka kahle thina la mengibuka ngazi ke mhlawumbe sengophoxeka kuhamba kwesikhathi kodwa nje mengibuka sizophatheka kahle la sizoba right nje thina nje ngoba ke siqhamuka eThekwini siwumsakazo izilomzansi ngoba already indlela basamukele ngayo yakhombisa ukuthi hayi kuhamba kahle ngempela ake ngithathe invoice note ngizwe ukuthi thini ngoba ikhona ingenayo
0: sabona kanpolo sabona polo mfethu ngakithi lokho nakandwa namasonto amathathu sasiye subiza unkaxa noma umatatazela kuya ngokuthi wakusebenza ulimi lwayigodike kwesingodi mawa ungakhona kuthiwa hayi sinonkaxa mawa ungakithi sithi sinomatatazela mawa uzothuthuma uye ubone ke na ukuthi unyakaza kanjani mawa uthuthuma
1: ya siyabonga kakhulu kodwa manje bangisasho ukuthi ngakini kuphi mhlawumbe kuzosiza lokho bangisasho ukuthi ngakuphi All right, asizo munye thini nazio.
3: Ngibingelele ngibingelele kuwe bhuti Mpolo. Ngiyathemba ukuthi uyaphila. Angisakwazi. Sacela ukuthi nje kinds of love. Ayibo. Yaxolisa. Ngisacela ukuthi ngithathe ama BBL wonke amahle ezilomzansi. Abo bhuti nabo mama nabo sisi. Ngicela ukuthi time ngicela ukubabingelela nginini yesonto ngibingelele nomndeni wami wakwaMtolo ekhaya emzini khulu bese ngithi shapa Durban City shapa lo obingelelayo uthandi wejangazela endaweni yakuKhwari Road eClear Estate khaya kusemzini khulu endaweni okuthiwa kusemahambeni
1: Shey nawe ngibudiyo lami lesisimaxoni. Yeah, uhleli kahle ka ngiseplazini la nginethezekile. Ngiyathemba ukuthi onethezeka nje. Kanti ke ngisayithola imiyalezo engenayo ke ngizobuyela nje kuyona nje khona manje. Ngicela ukuthatha ingoma. Ehhe, kwazise mekuyisonto siqini kakhulu ngezinto. Kodwa futhi siyaqina ngentokozo nangezinto ezimnandi ezenzeka uma kuwukuthi ulalele. Radio Uma uthi ke wazalwa ngama late 80s and early 90s wena wahamba iCrash Hayi motho zange ni dancele lengoma wafunda esikoleni singacacile ngeke

0: obhontshisi enjengoba notamatisi yonke lento nokufuya inkomo. So ke sizobona ezokuqhubeka namaqanda abalekile konke lokho siyakufuna kungene ukuze ku create imisebenzi
1: kulomhlaba yonke lento ingenzeka. And now
0: kukhona la ingenzeka khona, kusho ukuthi lona esikuwona namhlanje umhlaba uzonwe as farming.
1: Alright,
0: farming kodwa phela uyakwazi ukuthi njengoba kuba ne development manje ngithi sekuzongena izindlu.
1: Okay.
0: So uyakwazi ukuya kumasipala uapplyela ukuthi kushintshwe inakhuza imithetho yemhlaba ebekini.
1: Yeah.
0: So ingakho ngithi yonke into ikhuluma uma kutholakala imali bese sibona ukuthi hayi singayenza farming lana bese siya kumasipala siyocela ukuthi cha ama hectare angaka sifuna ukwenza farming abese buya azoyibona leyo ndawo ukuthi ngakuvumelekile yini ukuthi ngenzeka leyo ngoba phela wonke umhlaba uphethwe umasipala.
1: Oh okay, bengizibuza busulandele iwana ke lokho ukuthi kusebenzisana phansi kwathweni nezinhlaka zikahulumeni bunjani.
0: Hayi njengamanje engakusho uhulumeni asenze lutho ngaphandle njengoba nje sinalo mcimbi simemile uhulumeni ukuthi akafike. Leli komiti lisebenzisana kakhulu nohulumeni ngoba ngaphandle kahulumeni ngeke uzukwazi ukuya phambili.
1: Usichazela kancane kule ukuthi iliphi iqhaza lakhe uhulumeni la?
0: Njengamanje engakubeka nje njengamanje ichaza ngathi umnyango lo olapha eMaritzburg uyena osize kakhulu ekulweni ezinye zezinto ebesizilwa nembono osibonisa ngayo ngoba phela imithetho yomhlaba iqhamuka kuhulumeni nemithetho yama-CPA. So siyakwazi ukubuyela kuhulumeni sibuze ukuthi uhulumeni awusize lana ukuthi senze njani abese yasi-advisor ukuthi cha lena ayishonani kummeli. Hayi lena umthetho uthi cha thathani resolution kuma claimant bese yabo usiza kanjalo uhulumeni ngokuthi asiphe imbono ngoba phela umhlaba womphakathi lona uhulumeni wawunika umphakathi kodwa ke naye fanele abe involved ngokwazi ukuthi senzana emhlabeni. Yebo
1: siyabakhulu nendaba ngaphandle mekukhona okunye okulomcimbi namhlanje ke. Ngasikhumbuza ukuthi obani esibalindele bazofika ikhulu zahulumeni mhlambe umasipala
0: empeleni ikhulu esilindele silindele ithimba likandaba ezitho.
1: Okay.
0: Silindele abamaphoyisa SAPS silindele umasipala kwaDukuzi Lembe silindele iside lika minister silindele nomnyango lona ke sisebenzisana nawo kahulumeni eMaritzburg wezemhlaba.
1: Alright.
0: Siyabonga yilabo esibalindele siyabonga. Ngiyabonga.
1: Mhlawumbe mesiqede la ukusakaza ngathi mina ngizoshayisa ngo-12. Ngizofisa ukuyibona yonke indawo uMikhon indlela. Inkulu kakhulu.
0: Hayi inkulu kakhulu
1: fanele
0: ube nosuku nje.
1: Ngibuye ngibuye.
0: Ngoba 1001 something hectares.
1: Ngicabanga
0: 1100 hectares. Manje hayi ufanele ube nosuku nje ngoba khona ufanele ungene ngale stenge ugudle ushona uyongena ngemuva ukuze ubone indawo. Hayi singakujabulela lokho.
1: Akusithi ngiyobuye ngibuye. Ngiyobuye ngibuye. Ke ngihambe emhlabeni ngazi ukuthi ayabona lona ke lo.
0: Abantu abanyawo. Hayi
1: kwet.
0: Hayi ngakuhle kakhulu.
1: Siyabonga kakhulu ndaba.
0: Ngiyabonga nami.
1: Yeah, chairperson ke leyo ke. Ngane kuyona sibemile namhlanje ukuthi ke sizobungaza impumelelo yabo. Kwezokubuyiswa komhlaba.

0: ungathi singamakhomanisi sonke
1: sonke silokhu zakukulingana umhlaba wonke ezandleni zabantu akukho umhlaba ngayedwa kunjalo nakuthina la asinendaba ukuthi ninakini nanino 5 acres
2: okay
1: sasinothen acres hayi njengoba usetshenzwa nje usetshenza into elinganayo sifanele sibheke phela nokuthi phela umhlaba afanele ukuba usikhiqizele
2: yes ya
1: sibuye sibuyisele emhlabeni nawo uqhubeke ulocals usikhiqizele
2: kanti zwele zama lekhuzana ama messages ngiyawathola ke khona ke umyalezo engiwutholayo lana ke ngicela ukufunda obhale ukuthi msakazi sibongela labo bantu balelo plaza ngokwenza imiyalelo yomntwana wakwaphindangene lo mshini ngamalawo inkaxa ngishumtshali esemlazi right ngeke sifake ke manje i voice note
3: sakwona indaba ngaphola kwayo ey angikusho noma nginami ngiyageja yini kodwa mina ngala indwedwe ngangazi ukuthi mina leyo gandakane lowo obizwa ngendubi ngazi noma uyibone yini kodwa ilowo ufake umoba ufake konkuma kohomu noma mhlawumbe sengisho mina wrong kodwa nje ngazi ukuthi ngathi indubi
2: indubi alright
3: eh sakwona indaba
2: Hey mage sesikuzwile ake sithathe elandelayo e voice note
3: Yisabona indaba
2: Hayi sesikuzwile Cela elandelayo
4: Bathi uyaphila ukhuluma noThabile ngoba selantuzuma Hayi igama lalo ogandakando majike eduzani Ngicela ukuphakamisa nokubonga ngubongele umphakathi wendawo yakadubi ukuthi bakwazi ukuthi bagcineni bagcine bawutholile umhlaba wawo engathi bengawusebenzisa ngokukhulu kuhlakanipha Siyabonga nje ngoba umama lo bukhuluma nawe uyezwakala ukuthi umuntu abaziyo ukuthi ngempela bazothima njoba sebewutholile umhlaba bazokwenzani ngawo siyabafisela nje konke okuhle abayifisela khona baqhubeke babambisane ngijabula kabi njengoba esho ukuthi ngisho ama beneficiaries azobe khona hayi siyababongela kakhulu sibonga kakhulu intuthuko ngempela ayibuye abantu bayithola umhlaba yabo bese bayayisebenzisa ngendlela efanele siyabonga
2: Siyabonga nathi ke kule voice note ke ake sithathenye futhi elende live voice note
5: Unjani ndaba? Unjani namhlanje lo ongwala isitenga kaDudu kuthathi na lokho la ngathi nesazi thina la ukuthi umajike eduze la magama esemazweni cha ngiyaqala ukwazi sizazi ukuthi umajike eduze ngabe
2: Mokhaya ukuthi ke sikhuluma ngokhandakanda njani ilona onamasonto amathathu ovamise ukuthi uthathe noma ulayishe ingodo nomoba Uthume ngiyabonga inkulumo sicela kube nesikole sezolimo ngaphakathi eplazini kungumgogodla lokho ngiyacela ubale ukukhulumayo Uba lo khuluma kodwa ungazisho ukuthi ufuna isikole. Yeah. Kanti ke sikhona la siyayincenga nje siyajabula futhi siyabajabulisa esinabo ukuthi sikwazi ukuthi sibe ingxenye yalo mcimbi onamhlanje. La kukhona enginayo sawubona.
6: Yebo.
2: Uyaphila?
6: Ngiyaphila.
2: Ngeke uzethule igama lakho.
6: Igama lami ngingophilisiwe isibongo ngwakangiba.
2: Yebo, kuphi ngokuhlala?
6: Ngihlala eGroveville.
2: La uhlala eGroveville, seduze.
6: Kuseduze nasestenga.
2: Ngisithi useduze nalasikhona.
6: Ehhe, kuseduzane nalasikhona.
2: Kukulo mcimbi sibona la, iliphi iqhaza lakho ngakuphi?
6: Iqhaza lami ngentohoze khona la ekhaya.
2: Alright.
6: Lokho ke kuyangisiza kakhulu futhi ngiyakujabulela ukuba khona kwami lana ngoba lokho ngiyakwazi ukuthi ngibeke isinkwa etafuleni. Sekufana nokuthi kuyi grant yami yesibili.
2: Oh yeah. Akanti usise grant yini?
6: Eh.
2: Hey, abanye abantu babonakala. Okay. So ungomoya lababizwa ngama beneficiaries.
6: Yebo.
2: Okay, kwakuyisekhaya.
6: Yebo kwakuyisekhaya.
2: Yeah.

0: Usakhumbula ukuthi kwakuyinini abantu besusa?
1: Basusa ngangiseyingane kodwa kula ko-1960.
0: Yeah, yeah.
1: Ngaleso sikhathi besusa. Mina ke ngizalwe la ko-1961. Kuwumlando abawuxoxa khonjalo bekhala ngeendawo zabo.
0: Yeah.
1: Nangemfuyo yabo eyahamba ngaleso sikhathi besuswa. Idliwa ababe bebasusa endaweni zabo.
0: Yeah, yeah.
1: Lokho nje namanje nathi kusasiphethe kabuhlungu. Masizwa mangesikhathi ngizwa abantu abadala bebika ukuthi kwakuphileka kamnandi kanjani la.
0: Yeah, yeah.
1: Manje nginami ke ngiyengithi mangikhona nje lana. Oh, ngizwe ngisekhaya ngoba ngisemanxiweni.
0: Yeah.
1: Lo kwafela khona okhokho bami.
0: Yeah.
1: La kwakumnandi mabesho ukuthi kwakumnandi kanje.
0: So manje ukuphi?
1: Njengamanje ngiphela sasuswa lana. Sihamba saphuma indawo ngeendawo ngihlala eGroud Village.
0: Okay.
1: Eduze kwaduze stand.
0: Yeah, yeah, yeah. So uthe usebenze ekhaya usikwenzani?
1: Siyahlakula la ekhaya.
0: Okay.
1: Siya clean iplaza lethu. Ngomunye wabahlaku lapho la ekhaya.
0: Okay, okay. Yeah. Yeah. Ngihlakulela umoba noma?
1: Hlakulela umoba.
0: Okay.
1: Lokho kuyangijabulisa kakhulu.
0: Yeah, usebenza wazi usebenza yasekhaya.
1: Ngasebenza ngazi ukuthi ngisebenza into yasekhaya futhi into yami.
0: Mm.
1: Manje inhliziyo ihlala imnandi ngakho nje ngingabonakala nalokuthi ngiyagrada.
0: Uqale nini ukusebenza?
1: Qale la ukusebenza ngicabanga ukuthi wesithathu lo nyaka manje ukusebenza la ekhaya.
0: Okay. Mm. So iingane zakho nazo zizoqhubeka ngiyacabanga.
1: Neingane zami zizoqhubeka ngoba ngesikhathi sesibuyelwa yilo mhlaba kwakuthiwa wobhalisa nabantwana bakho.
0: Yeah.
1: Ngiyacabanga ukuthi nabo kufanele ukuthi baqhubeke kahle ngendlela ababuka ithina esenza ngayo. Nabo abawuphathe kahle lo mhlaba uma sekufika igame labo lokuthi baqhubeke.
0: Yeah, yeah, yeah. So ngiyathanda leli elibheke inganeni mhlawumbe siligcizelele futhi lokuthi ngoba ingane aziwuthandi mhlaba. Inhlabathi nokusebenza ngalendlela.
1: Ingane ayithandi inhlabathi nokusebenza kanzima.
0: Mm.
1: Kodwa ma umzali fanele ingane uyitshele ukuthi ukuze ube nemali la emhlabeni, ukuze ukwazi ukuphila. Impilo yethu isenhlabathini.
0: Mm.
1: Njengoba silibamba nje leli qhaza kumnandi kakhulu ngoba niyadla ngithi anilami.
0: Yeah.
1: Bajabule nabo siyadla siyasibona isini. Yebo ke nani ke futhi mangabe sesiphuma thina. Ngophela siphuma ngegaba ngegaba zokuhamba la emhlabeni.
0: Yebo.
1: Uma sesihamba nani nisaleni nilibamba leli qhaza nobambe lo mhlaba. Ningawudedeli.
0: Mm. Yeah. Siyabonga kakhulu.
1: Ngiyabonga.
0: Siyabonga, siyabonga. Yebo ke sesekhona la sizwe lomzansi nathi sithi siyabonga ukuthi basimeme sobe ingxenye. Ke sikhuluma ngento enhle bakithi. Oh. Hlezi sikhuluma ngokuthi kwanakele laphana ubani wenza ukuthi namhlanje sikhuluma nje ngento enhle.

0: siya kubeka siya sayaza la sizwe lomzansi kanti manje singinomunye futhi mama lo sawubona ma
1: yebo sawubona
0: kusukani lo bobo
1: yebo sawubona
0: kuyini ukubala
1: umkhanda etnes nkhali
0: ngikuhlala
1: ngihlala e ground b palibozo
0: igwa
1: palibozo
0: okay ethesibongo
1: bakamichadi Yeah.
0: Kulo ngitsibona ilibi lakhe iqhaza.
1: Ngiyajabula kakhulu. Ngabe sila ngendlela abasenyula ngawo. Ikomiti la duke besishilile bese sibala imoba singatholi lutho. Kulo mhlaba wethu ke osubuyile indlela e-drive. Asaswele lutho abantwana siyakwazi ukubakwisa esikoleni. Bayakwazi ukuthanda wasethu nje.
0: Uyasebenza la?
1: Angisebenzi.
0: Kodwa ukhona benefit ngakho yize ungasebenzi.
1: Yebo, siyathola la kahle.
0: Okay. Ukhona ikutholayo. Kuleni nithola?
1: Eh, angisazi ukuthi.
0: Futhi ngomsebenzi weplaza khona enikutholayo.
1: Yebo, khona sikutholayo ukusijabulisa.
0: Oh yeah. Ngiyanthoba amanxeba ngenxa yokususwa kwabazali benu.
1: La ema eplaza. Eh ngakuhlungu khona kodwa manje sesiyathokoza ngoba siyabona umsebenzi yaqhubeka uyaphambili.
0: Yeah, yeah. Hayi siyabonga kakhulu.
1: Yeah.
0: Siyabonga nje. All right, sasiqhubekeni la. Sobalana futhi nabanye abazofakaza into efanayo.

0: amakhosi ethu tunabo basale bengasenamhlaba tufudukele endaweni eyikude abanye kompangeni abanye kude nakude sizethemba ukuthi bazobuya lapha sizobamsana ke nawo amatrust ukuze sihlele sihlele ngendlela okuyiyona yona ukuthi bona ke uma bebuya befuna ukuzozinza la kule ndawo bazobamsana kanjani nalabo abasala nabanye nje sibathole sebehlele emhlabeni noma bongeyona owabo kodwa bahleli kuwona kufanele sibe nohlelo olucacile sibamsana kanye netrust nomasipala ukwenza lawo mathuba bekhona ngoba siyawadinga amakhono abantu bakithi abakhona ngoba siyazi ukuthi njengoba bekhona nje banamakhono ahlukahlukene njengathi besakazeka umhlaba wonke nje.
1: Mnguni, siyabonga kakhulu ba.
0: Siyabonga kakhulu ithuba enisinike lona.
1: Siyabonga.
0: Siyabonga.
1: Meya yakwaDukuza, baba uGumede, sakulena izinto emzansi ku-98 FM, phethe nibonambala ohleli naye, kanti sesihamba ngoshuni-ke manje, kokufaka nje abantu abakhuluma ngale nto esihlanganisile namhlanje, abakhuluma kahle ngaye. Uyayizwela, siyabuya nje nabanye khona manje.

0: Kaya Mahlangu, yona ngoma izwayo lapha ethi MG ba izidumzansi kudlala ku 98 FM 25 minutes to 12 kwelamiwashi. Kanti ke sikwadikuza ke sesikhulumile ne-mayor, yabe sisichazela ke uyizwile, chazile uyizwile nje. Kanti siyibuza mayelana ke nalo mcimbi esikuwona la kwaDube. Wabuya umhlaba kwaDube, abantu bakhona bangichaza ngoba ke bawusebenza. Ke sizwe voice note engenile ukuthi ithini.
1: Unjoba namhlaphile ongwala isitengo abadudu ukuthi ha thina lokho la ngathina sazi thina la ukuthi umajike eduze la magama esengazwile cha ngiyaqala ukwenza sazi umajike eduze ndabo.
0: Yeah, ngibuza leyo ganaganda lo ocosha izinto onamasondo amathathu kuselapho ke kukhona omunye ke umnyeleze ngenayo lathi ngiyabonga ngenkulumo, siyacela kube nesikole sezolimo ngabokhulumayo. Oh, bese ngifundile le cousin. Bese ngifundile uma kuthi kuyafisa na ungithumelela ke i-voice note noma ke WhatsApp 0638208448 0638208448. Story ke esiyi-motivation esesikusona namhlanje sakaza bukhoma sikwadiku uzake ngobheka lapha umpalompalo music on my Facebook page ukuthi obana bakhona bathini. Ehhe, nawe ungashona khona nje ukuthi khona ufuna ukukhuluma nami ke. Right ke, mse ngibabonile, ngizobe sekutshela ukhona uKhangimi ngomezulu, ukhona uNonhle Ncube, ukhona uNhlaka uHlaka Zondos, khona othi ke uzimele ecele waseTafel Corp, khona umtravela thi Mdletshe oyaya nomogadish Thula Mogad khona naye ke. Alright, akukuningi abakushoyo ke bona, kodwa basho ukuthi bakhona bahleli nathi ke. Siyabonga ukuthi uhleli nathi njengamanje. Kanti futhi uma ukuthi uphuthelwe ungashona lapha kuma social media page ezilomzansi, ama social media account ezilomzansi ye, ukwazi ukuthi ye uthole ke ama posts wafakile. Mokuthi kuphuthele okunye ke kubaluleke kakhulu leko sikwenzayo namhlanje. Ngasohlangothini lami siyadinga ukuthi noma kunje kodwa iy'tori ezimayelana nempumelelo ngasohlangothini lethu siyixoxe siyiveze obala.

0: igama lakhe uNomalanga Hlubi, ingoma ethi kwamachibisa, kanti ngaphambi kwalokho uzwe ingoma ka Mandisa Dlanga ethi ngikhanyisele. Sesiyaphela isikhathi kodwa sovala nje nge-interview yodwa yokugcina bese siyaqhubeka ke nohlelo. Besicela ukuqala ngapha khona maduze nje sizobe sesibuyisela intambo ngale esimweni ke sezindaba. Alright, ngizi feedback angazi mate mina ngale. Eh, oh okay. Alright. Yeah. Sabona.
1: Yebo.
0: Sicela uze two noma mangisalithola kahle igama.
1: Ngutumsano kaButhelezi owakhe khona la kwaDukuza.
0: Alright, uyingxenye yalomcimbi namhlanje.
1: Ngizothi ngingxenye ngoba unkosikazi wami uyipart of umndeni wakaDube.
0: Okay. So uy beneficiary ne.
1: Yebo.
0: Okay, ichaza ukuthini le nto emphakathini nje lempumelelo.
1: Mina ngokubuka kwami ngibuka kukhombisa okukhulu uphumelela kwisizwe sinsundu.
0: Yeah.
1: Na kumndeni wonke na kwisizwe sakaDube.
0: Yeah.
1: Ngoba abakwenzayo kukhombisa ukuthi banentshisekelo ngeimpilo zabantu. Kumina nje ngikubona kuyisibusiso nje uNkulunkulu ukuba nabantu abaphokophele ukuthi imndeni njalo ithole kukhona ecoshayo yazi nje ukuthi siyakwazi ukuphila and siyakwazi ukuyiphilisa sisizwe sisuntu.

0: yize ungayona ingxenye yona qobo lakho kodwa ikhlaba umxhwele le
1: kakhulu kakhulu
0: abanye ke mhlamba bangekho la basemphakathini bathini bona mawuzo nje
1: noma singaxoxi kakhulu nomphakathi kodwa nje ubuka ngendlela abantu abaqhamuke ngayo ubuka isasasa ukunama nje ukuthi kwase kwakuhle
0: yeah
1: nokuthi babone nje benezinto zabo ukuthi nakho nathi sinakho njengomndeni o njengemphakathi
0: yeah yeah siyabonga kakhulu siphelele isikhathi kodwa ke sizozohlala ke thina la masophuma emoyeni kodwa sizohlala ngoba sizwe kuthiwa kuneyithebe eyikhona Magnus Thebeke indoda ke ayihambi ngacoshanga
1: kwakunjalo nje kwaZulu awuphuma ulambile
0: yeah
1: yebo
0: siyabonga kakhulu ba
1: siyabonga
0: Alright, asohlangothini lami ngene lolu hlelo bese kulona kwizilomzansi sikempilo namhlanje ubele specially siyabonga kakhulu ke Lindo ngase Thekwini uyena osizile usanele ngapha technical yena osizile noSipho Gumede naye ubekhona la esiza Phethweni Mbolombolo ngapha uphiwe izokunikeza indaba ngo12 emva kwazo sodedela uSimaxoli athi leli ikhaya lakho kanti mekusakhona okunye ke sekuyoqhamuka ngakulona lelahleli ngale siyabonga kakhulu intambo kasiyibuyisele ngalena ke eThekwini kwamentshisi.

0: ukuthi nihlanganise imali omunye yazi ngeemali zomunye noma ngabe nishadile uyazi simaxolini yakwazi ukwenza lokumuntu imali yakhe kube yakhe nayo imali yakhe kube yakhe uthole ukuthi mhlawumbe nithenga umuzi umuzi niyakwazi ukuhlangana nithi sofaka kule account yobabili yokuthi yomuzi bese kuthi kulento yokuthenga endlini umuntu nomuntu indoda kakhulu especially indoda iyazi ukuthi iprovide iyazi ukuthi ifanele ithenge yondle yabona leyo akufanele kuze kube unkosikazi kodwa nje njengoba ngisho nje mina ukuthi lento iyenzeka sisimaxoli ngaphandle ukuthi ngicabene noma ukuthi anizwani lenzela ukuthi ene ingangeni ngoba manje sandelwe isikhathi esiningi manje yingane abafana namantombazane angekho lokhuzana angekho lokhuza support bangekho nje angakwazi nokondla nokuyi maintaina wona ngenxa yokuthi umuntu usuke wa rely kakhulu kuyi boyfriend wa rely kakhulu kuyi girlfriend ngenxa yokuthi kusetshenziswana ngalezi zinto zezimali lezi zinto zezimali umuntu ayisebenzela nomuntu ayisebenzela but noma abe thiwa nishadile kodwa kwenzeni ukuthi umuntu kube kwakhe hayi ukuthi anihlangani kukhona la nihlangana khona nje kufana nokuthi omunye mayembona ukuthi omunye uvale kuyambona ukuthi hayini wathula kanje kunjani haye bese yasho lokuthi hey ngisho ukuthi amnike imali amuphe noma amboleke athi ngiyakuboleka kuyasebenzeka nje kuyenzeka nje kahle ukuze njoba ngisho ukuthi kuze kube khona financial abuse nje yilezo zinto ukuthi nithathe izinqumo ezirong bafithi uyabona isikhathi esiningi ngithi enjalo thina siyisizwe simnyama sibe nenqubo yethu nje ebi right ebisiphilisa sasifuna ukuthatha izinqubo zabanye abantu esingakwazi ukuthi soyihlala kanjani nazo ezinabo ekade sibahlula ngoba nje sisimaxoli indoda yomlungu mina ngasebenza nenye indoda yomlungu uMike owake wahlukana nonkosikazi wakhe nje ngenxa yokuthi akasakwazi ukuthi ene abe kuyifamily uhlale kusebenza ama overtime beka nje leyo nto yosebenza imali lo muntu kodwa walelwa ukuthi ngoba uhlale akasakwazi ukuhlala nefilo uhlale kuma overtime so yabona impilo ezinye esiziphilayo siphila impilo engafanele ngabe siyayiphila ezazibahlula nabo siyayithatha sizozenza kuthina kuyahlaleka nje izinto zenihlukanise ngeke kuze ugcine usendaphu suko financial abuse nokubani banibani ngoba njoba ngisho isimaxolini yabonana umunye ambone umunye uthi njobe nje hayi akanalutho amboleke noma muphe kanjalo nikwenza nje ngokuhlukana ngiyabonga kakhulu baba uMkhize eNewlands West
1: ake sibonge kakhulu la kubaba uMkhize
2: ngiqinisile kakhulu baba uMkhize lento ayidinga ukuthi kuze kufinyelele ekutheni nakhe iaccount eyodwa nifake uma nobabili nikwazi ukuthi ni omunye support omunye abantu
1: usefuswe kulula kakhulu
2: asihlangane sithebu sifaka imali aphephelile abanakene ngane athenga omunye hayi ukuthi kuze kulindwe omunye so kuyenzeka nje ukuthi abantu bekwazi ukuphilisana kanjalo so I think it tends ukuthi kube ifanele kube nzima kakhulu ukuthi even izinto ezinjengama nabukeni namane nobisi maseliphelile ulinde ubaba wengane noma mhlambe nawe baba wekhaya mayekwaphela ushukela usulinde umama wekhaya so lonto izokwenza ukuthi ungakwazi ukuphila independently uma usekune inkinga.
1: Ya, inzima kayobisi ingakho ze kuthiwa kanti nani niyaliphuza yini. Ngoba unkunzana lapha hayibo kanti nani niyaliphuza yini lolubisi uma seliphela lonke. All right, izilo mzansi leli 98.0 FM. Ungasishayela ke mlaleli la ku 0604807164 uma ngabe ke kukhona lokho othi nami ngifisa ukubuza ngicela ukuthatha nangu umlaleli ngizokuthi yena ke uthini
3: morning angithi nomama usazofaka owakhe u1000 rand ngoba phela njengoba bengabashadikazi nje yonke into babambisene ngayo 50% kababa 50% kamama kusho ukuthi 1000 kababa 1000 kamama kwenza 2000 rand iyaphuma igrosa kuyadliwa kule khaya. Siyabonga.
1: Okay, noma singazi ukuthi ubaba uPaula kuluphi udaba la noma kukuphi uPaula, all right. Usezweni loMzansi sawubona?
4: Makhona.
1: Yes, ma.
4: Njani?
1: Siyaphila baba njani nina?
4: Yaphila.
1: Yes. Sikhuluma nobani ukuphi nendawo?
4: Khuluma noBongani la eMathi.
1: EBongani, siyakwamukela baba.
4: Umdlozi.
1: Baba.
4: Hayi, angikwazi Ya

Yoke ushaya mnandi lami kobisto uthi nje noma ngabe kuhle noma ngabe kunzima kodwa mina ngizobekezela uthi sengizofana noJobe yizwi lomzansi leli 98.0 FM sishumi nandathu ke mezuzu lishayile ihora lokuqala khona la kwizwi lomzansi 98.0 FM sanibona abantu abasha ngizwa ukuthi nje angibingelele Nkosi Jesu ngizwa ukuthi nje anginibingelele ngithi nje sanibonani bantu abasha ngabe kuhamba kanjani empilweni cha nami ke kuhamba kahle ngizwa ukuthi nje anginibingelele uyazi ukuthi into edala ukuthi ngibabingelele abantu abasha ukuthi kunezinto abantu abasha esingakwazi ukuzibona manje yabona kunezinto esingakwazi ukuzibona manje kodwa kunye ngikwaziyo ukuthi ke kusasa kuzobe sekuholunye futhi ke usuku ukuba holunye usuku kusho ukukhula kwethu futhi yabona kuba holunye usuku kusho ukuthi ke siyakhula kuneyikhathi ezohamba ihambe bese ziyafika empilweni zethu uma ngabe zifika siyofisa sengazuthi ngabe siyahlehla baningi kakhulu abantu oyubezwa bethi ye ngifisa sengazuthi ke ngingahlehlisa ngifisa sengazuthi ke ngingahlehlisa ngenxa yokuthi ke isikhathi sona sesingihambele impilo ayisilindi nakancane impilo nje ayisilindi impilo iyaqhubeka bese iyahamba okubalekile ukuthi wena are you aware yini ngakho na unenhlanhla futhi uma ngabe ke unabazali abakukhumbuzayo ngizothi sebayasikhumbuza

buza ngenxa yokuthi ke abazali bethu baqale basitshela baqale bahlala phansi nathi bakhuluma nathi kodwa njengamanje sesiyakhunjuzwa sekuzokwafinyelela esigabeni sokuthi ke basikhumbule yizwi lomzansi leli 98.0 FM. Alright ke ngike ngasho ngathi ke nginezihambeli zami endlini zomsakazo cha ngiyababona impela obaba lapha sebefikile ngiyazi ukuba nzinyana khona uma ngabe ke uze izini lomzansi uyadilaya ukuthi ufika ngala ukuthi uyaqhu uthi ufika ngala ukuthi uyaqhu uyadilaya kodwa ke kuyangithokozisa kakhulu ukuthi ke ngiyabona ukuthi sebekhona njengamanje sebefikile akungenzeka kanje ukuze ngikwazi ukuxoxa nabo.

Izulu Mzansi 98.0 FM imizuzu size yaba 19 lishayile ihora lokuqala khona la kwizulu Mzansi 98.0 FM njengesethembiso sami ke ngengasho izindlini zomsakazo ngathi namhlanje sizobe sikhona la izweni lomzansi ngikhuluma nobaba la baba uMakhanya yes ngikhuluma nobaba Makhanya igroup ke le yecula umculo wokholo la isibheke khona sithi uhambo lwethu noNkulunkulu ngenxa yokuthi kuNkulunkulu kunezindawo ake sihambise kuzona sihambe sihambe siye sifinyelele la ebesithenkosi sicela ukufinyelela khona sithi mase sifikile sithi sesiqele ukuqhubeka kahle kahle indaba yethu yinde noNkulunkulu until isize siyodlula emhlabeni sisaphila nje siyolo sithi baba thina sicela

0: Hayi uyabona into ela istudio. Hayi mlaleli. Hayi lwavukusinga komama, lwavukusinga komama. Ayibo, yazi ukuthi ngilalele ingoma yenu. Indlela enidlulisa ngayo umiyalezo. Itho kwehluka nangendlela uma ngabe silalela eminye imiculo yegospel ishaye. Yini le eyenza ukuthi kube nalesigqi sasekhaya?
1: Kahle sifuna ukuthola bonke abantu.
0: Amen.
1: Yeah, ngoba izwi likaNkulunkulu is a bait, liwudobo.
0: Ngiyakuzwa.
1: So sifuna ukuthola bonke abantu angabukhona umuntu ozothi mina hayi ngithandwe. This is Maskandi gospel.
0: Yes, yes.
1: Siyambile ke noMaskandi.
0: Mm.
1: Sesithi ngoba sihamba noMaskandi ake sibhali ngoma ye gospel sibe sihamba nabo uMaskandi.
0: Ngiyakuzwa mina.
1: Sifike kanjalo nje lapho.
0: And ngiyabona ukuthi hayi yabona la akekho kahle kahle ongangeni la. Kungena nje wonke umuntu indlela enthe nenza ngayo. Ubani lo hamba phambili? Ubani? Naba bekhombani. Ubaba makhaya. Yes. Owesifazane.
2: Bese kube
0: uMamthoko. Hayi niyayenza into yenu. Niyayenza into yenu. Okay. Uma ngabe sibuya ke njengamanje siza emndenini yethu, ngiyazi ukuthi kwezinye izikhathi akaze kube lula. Uyabona? Njengoba ngikhuluma la nobaba abanemizi, ngikhuluma nomama futhi abanemizi yabo. And uma ngabe sihambisa umsebenzi kaNkuluNkulu, kuba nekhathi la okuthiwa siyahamba njengampela siya kocula mhlambe siyodumisa kuphi. Uyabona? Kuma families ihamba kanjani? Support ma angiqale ku yes mama
2: kosami I support ikhona iba khona
0: yes
2: ngoba impela nje mangabe sizohamba bayakwazi ukuthi basilungisele nezinto ezithile nokunye esokudla phambili bese bethi nje nize nishayisise okuyikona kona sizobe sinilalela noma ngabe niya kwi radio station noma ngabe niyo performa kuphi sikanye nani noma singekho lapho kodwa sikanye nani baya support abandla kakhulu
0: bayani support kakhulu hayi ngicabanga ukuthi ke njengoba vele singabantwana bakaNkuluNkulu sonke kwenza endleleni kube lula ngoba angeke siqale le journey singazange sambiza uNkuluNkulu endleleni ziba khona izinto esihamba sibhekana nazo kodwa ngenxa yokuthi yena usuke khona kugcina mhlambe sekulula kakhulu i-album yenu yesingaki le
1: our first album 2023 iqembu lisungula ngo 23 by August yilikhiphe i-album ena 11 tracks ethi obheka mafu.
0: All right.
1: 2024 i-EP enezingoma ezimbili.
0: Mm-hmm.
1: 2025 sakhipha futhi EP namasingile amabili.
0: Kahle kahle ngabantu abakhiphayo nje.
1: uNkulunkulu wehlile.
0: Bayakhipha nje.
1: Hayi wehlile
3: uNkulunkulu.
1: Ugcwele. Yaninitheka.
0: Ngiyabuza mina. Hayi no, kuyangijabulisa ukubheka ukuthi hayibo kanti nisuka kude and nilo iphume nini ke le. Ngicabanga ukuthi iyona le phushwayo.
1: Lena siyikhiphe ngo April nga 2025. Futhi singene nayo nje kunyaka omusha.
0: Ngene nayo kunyaka omusha.
1: Ngene nayo ku 2026.
0: All right. Ngokujwayelekile ke ngiye ngithanda ukwazi ukuthi ke uma ngabe senze nafika lana uNkulunkulu eloke nje enihambisa unyaka nonyaka nonyaka. Yini le enfisayo ngelinye ilanga ukuba uNkulunkulu ngalomsebenzi wakhe nobone wenzeka. Mbuzo nzi.
1: Siya sithi nayinde siya sikhuluma.
0: Yes.
1: Siya sithi ene asazi ukuthi siyapi.
0: Ngiyakuzwa mina.
1: uNkulunkulu uyazi ukuthi siyisaphi.
0: All right.
1: Sithatha yonke into si house of bread sayibeka uNkulunkulu.
0: Mhm.
1: Ngoba uma siya ngokwethu ajocula kahle siyahluleka uma siya ngokwethu.
0: Yes.
1: So nje konke sesikubeka uNkulunkulu and is pushing us. Usithwele.
0: Izulu elisha kwakwenzakalani lapha ezulwini elisha.
1: Revelation 21 verse 1-6.
0: Okay.
1: Ukuthi uNkulunkulu uthi uyabuya. Liyadlula izulu elidala kuzongena izulu elisha. uNkulunkulu ufuna ukwehla uJesu noNkulunkulu lapho bekhona they want to come back. They are at work, they are preparing to come back. So ke silindele izulu elisha esithenjiswe lona because uNkulunkulu esimkhonzayo, uNkulunkulu wesithembisa.

0: ziyayiphelele nisizakale. Amen.
1: Amen. Mhlawumbe kungenzeka baba khona onilalelile wathi ngelingilanga ngiyafisa ukuthi ngibameme laba bantu beze bazohlabelela. Oh, ngaba yise ziningi indawo ngisho emgcabeni bayamenywa abantu imicimbi ngokwehlukana kwayo.
2: Ake sibambe nansi number ethwele konke ukuze sixoxe ngoba phela lesikhathi siyaphuthuma. Siyatholakala kule number ethi 083 435 3835. Ake ngiphinde 083 435 3835.
1: Ngiyabonga kakhulu baba.
3: Thank you so much.
1: Ngicela ukuba ngibakhiphe njengengoma yabo besalungiselela ukuphuma ngaphandle. Bomankumpane bami ngiyaxolisa, ngiyazi njengamanje sekuyisikhathi sethu kodwa nje kuzokwenzeka. Njengamanje ngizobe sengikhuluma nani. Ngiyacela abazali ukuba baqale basondele laba bantu beze kanti wabo usekhona usebalindile njengamanje ukuba mina nabo bese siyaxoxa. Sondelani bomankumpane, nawo shoko mawadodo we aunti woza. Hayi angiyena, angiyena aunti mina, intombazane ngumfana, hayi yafana le nto. Sondelani ke sengikhona ke njengamanje. Yizulo Mzansi 98.0 FM.

manje niyodlala kodwa ningakayi kodlala niyazi ukuthi ke yini okufanele ukuthi siyenze bazali bethu abahle nisibathandayo siyabonga kakhulu ngokuthi nisibolekile amafoni sakwazi ukukhuluma noAunty Maxoli ezindlini zomsakazo thank you so much bayamamatheka ke manje abazali bangani bami ngenxa yokuthi ke umzali kuyamthokozisa ukuthi uma ngabenzele umntwana into enhle bese ebonga umntwana ngiyacela kakhulu ukuthi ningayikhohlwa leyo niyezwa noma ngabe yini uma ubaba akwenzela yona ugogo umzali nje noma ngabe imuphi ngi noma ngabe kuthiwa uswidi into okufanele uyenze ehlanganisa izandla zombili bese uyayamukela leyo nto leyo bese uthi uyabonga umntwana ovele athathe ngesandla esodwa yo aunty kuvele ukuthi akavela awe aquleke nje angabe savuka azavuso wena futhi njengokungilalisa kwakho yabona so ke senze njalo bangani bami ngenkathi sinikwe into siyamukela uma sesiyiphinisela futhi samukela ngendlela okuyiyona yona yenhlonipho bangani bami niyezwa kulungileke bazali angithathele lithuba lokuba ngibonge kakhulu kunina nonke nje enthe nangiboleka abazali ba abantwana bami ngiyazi ukuthi ke abanye bethu bebethanda futhi ukungiboleka kepha ke bashawa ikona ukuthi eyo nesikhathi sesambile eyinalana kuncanyana lokhu ngithi ngiyabheka sokuwamafushana nje angasho lutho

Munye muzuzu selilibumbani hora lesibili yazi ngavele ngakhumbula amaqumpani kunamaqumpani ade bezongibona omunye wabo akasafuna ukuhamba omunye wabo ubengasafunuka abasathe umzali ayibo asambe lutho futhi walele wahlala nje wanethezeka so futhi kube ngeke ngisuke lutho kude noma ngabe thuse yahamba wathi ngamane ngishiya ijezi lami la ngiyalishiya hhayi sebejike sebelanda ijezi ubone ukuthi akathandi ufisa sengathi angahlala no-anti ngiyanithanda abangani bami yazi kakhulu all right sisesigabeni-ke sethu sokugcina-ke osukwini lwethu lanamhlanje ihora leli lokugcina exactly 2 o'clock njengamanje ngithe kunesihloko engingofisa ukuba-ke sidingide ezinye zezinto kuwukufundisana nje noma sizazi angithi uma ngabe sikhuluma ngento asikhulumi ngento esisuke singayazi kodwa sikhuluma ngento esiyaziyo kepha kube ukuthi mhlampe indlela esigcina siyi-addressa ngayo nanesikhathi igcina isibukeka ingekho right noma irongi nakuba ingekho rongi all right ake ngiqale la kuzoba sengathi nje ngixoxa istory noma ngisixoxa nje nengihleli naye oyilunga lomndeni kungaba ngixoxa nobaba wasekhaya kungaba ngixoxa nondodakazi noma nondodana kodwa nje sila ekhaya sonke siphelele all right ngomhla ka 27 mhla ka 21 okay angithi mhla ka 21 ngomhla ka 21 kuJulayi ngicabanga ukuthi senze umcimbi okanye ngomhla ka 21 njengoba sesazi ukuthi ke abasemzini kaSibanibani bathe bayeza so ke lolo suku lolo ulona suku lolo esisilibekile ukuthi lungenzeka uyabona lo mcimbi lo ube ngawo okanye ngomhla ka 21 ngicabanga ukuthi senze umsebenzi la ekhaya noma ngabe

wanike enfisa ukuba niyawenza lapha ekhaya. Mani ngabe niwenza amalungiselela okwenza zonke lezo zinto lezo nizenza nina la ekhaya nihlangene kuze kufike futhi ke isikhathi sokuthi ke sikhiphe imemo sikhiphele kwabanye abantu. Kodwa kwamanje ngicela ukuthi le ndaba ibe yethu. Niyayizwa indaba? Le ndaba ngicela ukuthi le ndaba ibe yani ibe ngeyethu singaqali sikhulume ezihlotsheni kodwa akube udaba lwethu lolu esizolidingida la ekhaya kuyothi uma ngabe sekusondela bese siyaqala ke sisiyabatshela. All right, nangempela ke ithula indaba ithula indaba ithula indaba sewumhlakabani umhlaka 21 kuJulayi. Uma ngabe ithula indaba bese kuthi mhlambe mhlaka 10 July noma mhlaka 1 July bese siyaqala ke sikhipha imemo. Thina indaba siyaze kusaselinyanga embili noma kusaselini inyanga ezintathu. Kodwa njengamanje ukuyikona esikwenzayo sesiyaqala ke manje sesikhipha ini imemo sekuseli isonto elilodwa noma kusela amasonto amabili. Uma ngabe siyikhipha imemo kuyiqiniso ukuthi ke esibamemile bayoyihlonipha imemo bese beyafika. Yithina esidecide ukuba mema sekusele isikhathi esincane. Ngenkathi laba bantu sebefika abasaphethe lutho esandleni ekuwunphekisa. Uma ngabe umcimbi usuphelile, seniqala futhi nina nibuyela etafuleni niyoxoxa njengomndeni. Eyi kodwa umbonile yini umama omdala? Eyi kodwa umbonile yini umalumekazi? Uvele wafika nje ethi shwe shwe shwe shwe engaphethe lutho. Eyi umndeni awusupportani. Le nto niyazi nina kusanesikhathi nazotshela abantu ngo last minute. Ngamanye amazwi nibe nesikhathi sonke nina sokuzihlelela ukuthi nifisa kwenzakaleni ngasiphi isikhathi kodwa nangabanikeza abanye abantu ithuba lokuba bezihlelele uma ngabe sebefika bathi shishwi still futhi labo bantu labo sebebambi kodwa yithina esidecide ukuthi singabatsheli yini le dala ukuthi ke imindeni okanye izihlobo abangani sithuma ngabe sibatshela izinto sibatshele sekusele isonto elilodwa noma amasonto amabili uma ngabe sebefika bengaphethe lutho bese siphatheka kabi. Ngiyazi ukuthi unaso isizathu ongase ube naso. Isiphi leso sizathu? Uma befika bengaphethe ingabe lokho kukuphatha kanjani? Yizwi loMzansi leli 98.0 FM. Ngiyacela ukuba ngibhalele usho nje okucabangayo nanokuthi singenze njani. 060-480-7164 060-480-7164 Uma ngenjalo uyongisendela umyalezo wakho noma iVN ku 063-820-8448 063-820-8448 Yona namba ke le noma lezi namba ozokwazi ukuba ke ungixhume kuzona kule hloko esikhuluma ngaso. Uke wakubona lokho kwenzeka ngaba isekhaya ngaba isemzini wakho. Waba nazo futhi izathu. Yini pho edala ukuthi complainer? Okay? Uma ngabe ngibuya ke ngapha ngizobe sengiqala ke sengithatha ukuphawula kwakho. Nangendlela osukucabanga ngayo nangendlela owenza ngayo izinto futhi ungabhekile ukuthi kukhona uqhaso mhlambe engase ngiluthole.

0: Shaka njalo la yandandanzi uthi nje basuka izwi lomzansi 98.0 FM. Alright ke sesingaqala ke sixoxa ke njengamanje sengi ready sengikulindile ke sithando sami ukuthi sizwe nje ngokuphawula kwakho. Ngiyazi zikhona izizathu futhi zibalulekile, akekho futhi oyophikisana nokuphawula kwakho, kodwa ke ekugcineni kusekuthenini ke yini le ngikhathazayo uma ngabe isipheko ngingasasitholanga. Shumi nambili mizuzu lishayile ihora lesibili. Usezwini lomzansi ngiyakubingelela ku 0604807164. Yona namba ke le ozongithinta kuyona okanye ku 0638208448 ngisendele umyalezo. Usezwini lomzansi sawubona.
1: Sawubona Mrs. Mzimango, Mamvela somuhle sisimaxoli uyaphila.
0: Ngiyaphila baba, ngiyaphila kakhulu, ngezwa wena.
1: Hayi ngiyakuthi simaxoli, ukhuluma nomthethandaba la eNanda Grip.
0: Baba.
1: Sisimaxoli, ake ngiqale ngibuze kubuzo kuwena ukuthi umuntu ongasebenzi noma ngiqale nje simaxoli, ingabe kahle kahle ukubhekisa umuntu simaxoli kuyimpoqo mhlawumbe yakhe mask noma kanti ifanele suke kuwena ngaphakathi njengomuntu osuke wazi ukuthi ene kula oya khona kunomcimbi. Sicela buze lo muntu platform qhubeke ukuthi if nje uya kumuntu eya ilapha la khona kunomcimbi, ukuleli isipheko yinto ekumele umuntu mayiphathe noma yinto esuka kuwena ngaphakathi lokubuza before ngiqhubeke.
0: Alright baba, angeke ngithi kuyimpoqo kodwa kusuke sekusebenza nje ubuntu kumuntu, uyabona?
1: Okay.
0: Yes, ngendlela ezahlukene nangendlela ocabanga ngayo ukuthi mhlambe ngelinye ilanga uma ngenza lento ifana nephathi nje baba. Ngenkathi umnema umuntu ephathini uyazi ukuthi uyazalwa, njobe zalwa vele ngayithokozela igift, yabona? Kodwa nothi ngoba kusuke kuphoqelekile.
1: Alright, that is my goal. Impendulo yakho eyangilapha kodwa khona futhi nala engisala khona.
0: Okay.
1: Abasebenzi la ngaphandle uthola ukuthi umuntu unasi isifiso sokunika something from enhlizweni yakhe.
0: Yes.
1: Unabantu sima la ngaphandle abaphila ngo 350 inkosi yami.
0: Ngiyakuzwa baba.
1: Amandla akanawo. Bese zoba simaxoli laba amalungu omndeni, othola ukuthi maxoli umuntu akakhulumi mhlawumbe lakhe mayephelelwe umsebenzi ngoba usaba ukuthi mhlawumbe ozothi uyakutshela yabo bese wena uyasizakala ukuthi vele emndenini lakhe anihlangene njengoba nihlangene before mhlawumbe kusakhona abazali yabo. Close uma ngabe kutshela wena uzobonzene usezobuyazona nakwena bese ayayijulela. So lana maxoli engiyakhona afike emcimbini wakho hlapha noma wengane afike ayidlela ayidlele bese ayahamba. Uma senihleli-ke mhlampe lo baba kagcebo mhlampe lo Thobe engasazi kanje umthethandaba, uma sekukhuluma ukuthi hhayi sisi bengincena mina ukukutshela ukuthi ene akasasebenzi umsebenzi kade mphela kuwukuthi uwumuntu othulayo yabo. Eliswayo mina wangitshela ngoba wathi kumina uma ngibuzi waye wena engatsheli izilunga lomndeni wathi hhayi Maxoli mangabe ngimtshela ngoba ngiyamazi ukuthi umuntu onjani uzosizakala ngamphathi ngoba ungimile ngithe angiye patholo ngingenawo amandla because angisasebenzi but ngasebe kuthula. So cela ukuthi mhlawumbe ngabe kulowo muntu mhlawumbe singaba khona mhlawumbe isijezo sokuthi hawu efikile abanye abalunga omndeni bethe something but umthethandaba yena asiyanga nalutho kanti vele umsebenzi kade mphela ukuthi wena kade ungazi ezelunga lomndeni.
0: Ngokujwayelekile baba emndenini siye sibe nakho ukuhlangana, lokho kusuke kuchaza ukuthi nina nihlangene kangakanani, yabona? Ngendlela mina engicabanga ngayo because uma ngabe kuna something vele singomndeni kufanele sihlangane kube naleyo nto lesikhiphayo. Kodwa uma ngabe sikhuluma ngesipho asisuke singakhulumi ngenkomo baba, uyabona? Noma isipheko suke singakhulumi ngenkomo kodwa usukukhuluma nanoma ngabe yini. Omunye umuntu uyakwazi ukufika ayiphathele nje 2 liter ye drink isipheko leso, uyabona? Omunye uyakwazi ukufika aphethe mhlawumbe izinkwa ezimbili asithi mhlawumbe kushoniwe okwenzakalani isipheko le, but into esiba nayo thina ukulindela izinto ezinkulu lezi esiyibiza ngesipheko.
1: Hayi sisimaxoli, uyabona nje indlela ochaza ngayo sisifane ukuthi uyangijabulisa ngoba vele bakhona engibaziyo abawu-2 abangimemele ngensuku ezingafani. Nomunye uthanda ukuba bakhelasana kunani ukuba hayi ngifuna ukwenza sure ukuthi ngiphathela le juice engenadaba lokuthiwa kunonene. Make nje wakhuluma ngomthetho athi umaxoli wangitshela ukuthi isipho isesiwanto sithanda bekhizile umuntu
0: ukuthi amadlonawo
1: okwakhe lokho. Ngiyabonga Maxoli.
0: Ngiyabonga kakhulu baba. No bezalwane. And ngiyazi ukuthi yabona kufana nokuzalwa komuntu oyitshela ukuthi unotho. Uyayiqonda lonto le. Eh yabona nje uMaxoli yazalwa, umuntu ofana noMaxoli ngingamthengelani. Uye yabona sekuyoba naleyanto. Kanti uyazi ukuthi noma ngabe yini othe uma ngabe uyikhetha wena yayisibona ufanelekile special masikhuluma ngesipho singakhulumi ngezinto eziningi njengoma gift nana special masikhuluma nje ngesipheko ukuthi ngifike nezingwa isipheko leso ukuthi ngifike no 2 liter owodwa we drink isipheko leso ukuthi ngifike ne juice ukuthi ngifike no shukela no meta kuthi ubungakanani kodwa isipheko leso but la ngikhona kakhulukazi ukuthi ukwenze lokho wena ngo last minute umeme ngo last minute after that uphinda futhi uzocomplaina ngabantu abafike bengaphethe lutho ngoba ngineqiniso ukuthi ngisho naye lo oka 350 if azi esanesikhathi kulo 350 uyoba nakho ukuthi hey yazi ukuthini awuthi ngivele ngithathe u 20 randi ngithenge insipho yezitsha yebo lonto le awuthi ngithathe u 20 randi ngithenge insipho kodwa uma ngabe nami ngingezumazisa kusanesikhathi vele uyofika engephethe lutho umbuzo uthi pho sikhalelane uma ngabe kunjalo yizwi lomzansi leli 98.0 FM ngicela ukuthatha nangomlaleli ngizwe nje ngokuphawula kwakho ukuthi kulolu daba yena uthokome eqala Paula wathini
2: sawubona sesimaxoli nabalaleli cha mina nkosami ngomunye nje wayenza leyo nto wesisimaxoli izo selabhubha selabhubha uzobatshela eli nje obushi zohlala phansi njengomndeni nikhiphi date angithi niyani happy niyajabula ukuthi hayi sizowenza umsebenzi hayi umndeni uyathakatha manje wesisimaxoli uyedwa lozosuka noma yenye indlu yakwenu ihambe kumuntu lapha noma enyangeni iyonivala lo mcimbi usaphinde ube khona ubone senza lento esiyenza asizenzi kodwa ukubola kwemndeni yethu esiphila kuyona khona nje njengizokwazi ukuthi kufanele kuphumelele yona yodwa le yenu nje chafa ingaphumeleli abazohamba bayonivala nogcina ukhipha i-date yethu niyahlanganisa imali inyamalala ezandleni lutho sesimaxoli yona impilo esesiyiphila futhi angathi yona engcono lokubanika u-one week bengafika bephethe bengafika bengaphethe as long nje umcimbi uhambe kahle once wabatshela eli ngizosala ne-date kanjalo ngeke uphinde ube khona nalokho kuzophuma isidumbu ukuthi nanobanini niyenza umsebenzi ngiyabonga
0: Ake sibonge kakhulu la kuma eshonjalo ethi bangafika abaphethe noma bengaphethe kuyazifanela ke kusho ukuthi impendulo yakhe sesinayo esekuthenini bephethe noma bengaphethe yena kanayo inkingi umbuzo wami uthi o complainayo pho u complainela ini engazange wanika abantu isikhathi
3: Angilindelele maxolo njani ngiyathemba ukuthi uyaphila nabalaleli bonke bezilomzansi ngiyamthanda Eyi, siyafundisa isiteshi, siyabonga babuxaqashi, siyabonga maxoli, konke ohlezi ungena nakho kumina, eyi usuke uqonde kumina. Maxoli isihloko sakho leso sibekile mthama, into eyenzeka kumina. Last year, 2024. Ngatshena ifamily yami kwakade sihlangene nje kushomiwe efamilini

0: ngabatshela ukuthi ngisho last 2025 I think kwakuwona November October kanje kade sihlangene, ngabatshela ukuthi ngoJune ngizobe ngenza ilitshe likama wami, ngizocela ukuthi nifike. Ngithe anginitshene kusekude ngoba sihlukahlukene, abanye base-Cape Town, abanye baseGoli, abanye nginabo la eDurban. Ukuthi kufike oyedwa wabo weMaxoli, hawu ngiyababonga kwimanje ngoba zange basho ngisho even ama-apology. Yini umona cause kwakunayimali engangiyitholile eyisamba, so ngacabanga ukuthi angenzele uma wami litsha ngoba akekho omunye umuntu oyophinda ngenzele ngaphandle kwami. Nemali engiyitholile angenzele uma, and ngabatshela ukuthi ngithole imali ngisho even oyedwa ukuthi afike. Ngiyabonga sithando sami, ngiyabonga.
1: Alright, ake siqhubeke. Siyabonga kakhulu ma. Ngibingelele sisimaxoli, sihle isihloko sakho. Mina ke okwenza ukuthi ke ngibatshele sekuseduzane ngenxa yesimo esiphila kuso, mhlambe ke bazoxoxa bejabule kanti sebexoxa kubantu abarongi. Sizithola ke sesibanjwa inkinzi, noma beqonda ukuthi inkunzi, sizithola sesibanjwa inkunzi. Isikhathi samanje sinzima, uthi ngiyabonga uMamdonga lo osho kanjalo. Alright, angiqhubeke la singamashumi amabili nambili mizuzu lishayile ihora lesibili. Okay,
2: sisimaxoli yaphila, khuluma nisobile ngoba sela intuzuma ngithemba ukuthi yaphila sisiwami. Hayi, wayezayithinta ke indaba yesisimaxoli. Hayi, mina ngihluphe nje wesisi, yabona nje mina mahungumema ungitshela usuzongitshela mhla siphe into yakho nge-weekend noma kusele isonto elilodwa noma kuthi uyiningi. Kwapha lezo zinto ngiye ngicabanga ukuthi mhla siphe into esuke ihlangene enikena hlangana before nayikhuluma. Ngethe mhla siphe ngihlangane ngoJanuwari, umcimbi vele seniyazi nina, nithule nje niyazi ukuthi umcimbi mhla siphe ungo-April. Bese ngizongimema mina mhla siphe ngo-April phakathi nenyanga mhla siphe. Angilibhadi nje lapho. Angihluphi nje mina sisimaxoli, angiyi ngoba kusuke kuchaza kumina ukuthi ena vele njengoba nizongitshela manje ningitshelela ukuthi vele ukuba ngikhona noma kuthiwa ngikho asikho vele isidingo. Justin niyangazisa, nisuke ngingangimeni, usuke ungazisa nje ukuthi ngazi ukuthi khona into ezobuyenzeka. Umuntu uma ngabe ena ummema umnika i-allowance yokuthi mhlasimpe ey'ntweni zakhe ey'nhlelweni zakhe anazo akubeke esithombeni ukuthi khona into ezokwenzeka uma ummema kusenesikhathi. Kunomehluko phakathi kokumema nokwazisa. Futhi ngisuke ngazi ukuthi mhlasimpe njengoba ungazisa manje into yakho ngesonto elizayo, vele noma ngikhona noma bangikho akubalulekanga. Usuke ukhombisa nje ukuthi mhlasimpe mina nginazo ezinye iy'nhlelo kufanele ngizenze. Ngoba uma ngikumema kufanele ngazi ukuthi usisimaxoli uney'dingo ney'nhlelo angasazenze kulezo y'nhlelo zakhe. Ngicela ukuthi angibeke nami angibale kokuthi nami ngiyamdinga ukuthi ngibe naye emcimbini engisuke ngizoba nawo. Yingakho kufanele ukuthi ngimtshele kunesikhathi, ngimhloniphe naye as much as ngimdinga, kodwa naye ey'nhlelweni zakhe anazo angibeke esithombeni sokuthi ngiyobe ngingajabulela ukuthi ngibe naye. Mase ngizomtshela isonto seliphakathi ngesonto elizayo, lo muntu usuke sengimazisa nje in case kwenzeka ukuthi uyezwa ukuthi konte kade yenzeka angaphatheki kabi kusho ukuthi uzwile ukuthi ngimtshelile. Usuke ngimtshela ngimazisa, cha ngisuke ngamimi. Ngiyabonga sisimaxoli Thabile ngoba esintuzuma, mina ngiyibhadi lapha.
1: Ake sibonge kakhulu weThabile ngobese entuzuma. Mamaphile nje abantu entuzuma, nangu dadela engihleka uthi weMaxoli inkinga labantu abangazophatha zipheko uthi abeve behlupha emcimbini mabane choice ekudleni. Ngisho no drink athi mina angiyiphuzi le nhlobo, ngiphuza le futhi bagudu kuphatha uma ngabe sebegoduka. Usho njalo la u-anonymous. Ya kungcono uma uphethe umuntu angiyiphuzi le nhlobo othi ngifike nayo hamba uyobheka. Hey, niyakhuluma Jesu. Okay, asiqhubeke.
3: Sawubona sisimaxoli.

0: njalo anto sizayo. Ithi mina kubalulekile ukuthi usheshe usho uma ngabe uzoba nomcimbi. Njengoba kumbeshe manje, kufuneka ukuthi uma ngizokwenza umcimbi ngoJulayi, ngibatshele abantu, ngibhale incwadi, futhi ngisho ukuthi umsebenzi kanjani, noma ngabe wenkomo noma ngabe wembuzi ey'ngaki, ngichaze ukuthi umsebenzi kanjani. Ngoba okusalayo ngilibhekile iqhaga, uma ubona ufike ngasaphethe lutho, yimina futhi esengizokuhleba futhi kubantu. Ngiyabonga, angazi-ke noma ngiphoqile yini.
1: Lutho sithandwa sami, mbona umuntu nomuntu uhlezi ngaso sonke isikhathi ubalulekile. Andiyazi, okay, angiqhubeke Nkosi Jesu. Eyi, bazalwane, siyabona.
2: Maxoli, ngiyakubingelela fethu, uthembele 3 section e-hostel. Ngiyasizwa isihloko sakho and umbuzo obuzayo ubaluleke kakhulu.
1: Isa kanjani? Uma ngabe engekho ozokwenza okwehlukile kunalokho kwenziwa ulo muntu, umbuza ukuthi lento sizoyilungisa kanjani? Uyafisa yini silungise noma ufisa ukusilungisa? If ungafisi silungile, kusho ukuthi izwe lethu liyohlala nabantu abanjena. Ku-right yini lokho na? Yizwi loMzansi leli 98.0 FM. Angazi.
3: Ngibelele sesimaxole esidudo yamamatheke lentokazi bakithi, kuyangiphinda futhi lokho kwathixo sololo. Izwa umehluko nabalaleli bezolwamzansi wengane zakwethu. So mina mngana mkhitha zinto zonke mngana mkhathedeni umasawazi umalo maphephe nje kule nento mina mngana kujenga abazandaba zathu ukuthi ngisale sizo noba ngicela umuntu omzo friend mngana ngiseshoya ke mngana mla ngidaba khona phansi ehlanzeni kwelakithi ngaza wathi ngicune imidi yami. Kusaqhubeka mngana nokuyimisena ndanyutha awusibone ni madoda. Wayithe into indaba enkulu yomndeni nganza kwethu sisi Maxoli. Ya khona kuyafuneka ukuthi ma ukuzobona umsebenzi abomndeni ubasheshe ubatshene ukuze befike nalokho abafika nakho. Kuba njalo vese, kuba njalo nganza kwethu, kuba njalo nje. Noma futhi bengafikanga bayaphethe futhi, hayi hayi, angiyiboni inkinga kumina, kodwa angiyiboni inkinga mina. NgoJune nje ngizobe nginetiyana la kwami zobe nginetiyana. Uma ukuthi baphathile abafowethu abaphathanga osisa, nginendaba futhi ngoba konke kuzobe kusemandlela ami. So nje ihambela lento yomndeni iba yinkinga kwenkathi futhi abanye futhi uzoba nomsebenzi, sebafika abanye sebezoganga beza yonke into lo andivesa umndeni konobulalanayo umndeni ngendlela ezahlukahlukene. Kodwa nje kahlehle kuhle ma uzoba nomcimbi angathi washeshe imndeni usheshe uthini uyazisa kusewudanyana ukuze bephathe abaphathayo. Futhi mina-ke ngokwami futhi-ke uma bengaphatha noma bengafikanga bephethe, mina kube buhlungu mina ngoba yonke into suke singiyihlelile. Dak, siyabonga.
1: Ake sibonge kakhulu, siqhubeke nje nalo uhlelo lwethu. Uma befika bengaphethe, yini ekuphatha kabi ngoba ubabize isikhathi singasekho? Uma bengafikanga futhi, yini ekuphatha kabi ngoba ubatshele ngo last minute?
4: Njani Maxoli? Uyaphila? Ngiyaphila mina nje. Angitsheli abantu, angibatsheli eli ngoba abantu gange bayathakathe nje abantu. Ngomtshela umuntu abeqoqa kahle, ngisho ngolosini umcimbi uzobanga ngomgqibelo omakhelwane. Bhange abafonele ngibazini, uyabona ngiyafona nginenamba ngizotshela umuntu, ngisho ngolosini uzoba ngomgqibelo ngoba abantu bagangile. Umuntu uzofikisa ephethe la, bagangile abantu abathembekile, baphathe imithithu ukuthi bayathakatha. Ya abasekhaya ke siyasho-ke kuse-e, kodwa nje bandla labo makhelwane enginabo ngoba umndeni wami sithe ukuqaqana amakhelwane. Hawu, ngifuna ngolosini, so uzivakashela, uzivakashela. Angeke bayathakatha abantu, angeke emaqoli. Ngiyabonga.
1: Ya, yazi yalukhuni indaba. Yazi yalukhuni indaba. Bese kuba nombuzo ukuthi kuyobanjani mhla kuthiwa wenza lo msebenzi umeme abantu ngo last minute kungafiki muntu.

0: izulumzansi 98.0 FM. Sezulumzansi sawbona.
1: Ya sawbona. Sisimaxola.
0: Sawbona baba, unjani?
1: Awu ngajabula ngangena. Manje lalela ke ntombi.
0: Baba.
1: Le nto yokuthi makwenziwe umsebenzi athi umuntu wenziti yana yinile. Noma ngihluka encane entweni oyibuzayo. Le nto yokuthi umuntu uma enze umsebenzi athi wenze itiyana yinile ngoba ngenkathi sikhulu ibingekho le nto. Inkosi ethibele ezinye le kuza kube mambatheni.
0: Siyabonga kakhulu baba. Alright. Izulu mzansi leli 98.0 FM. Silo sihambile nje. Silo siyidudula nje sibheke horeni lesithathu. Sezwini lo mzansi sawubona?
2: Yebo.
0: Baba.
2: Hayi. Uyaphileka sesimaqola uRox lapha.
0: Baba.
2: Yebo, hayi. Cha uyibekile isitori sakho. Ka itopic yakho. Hayi mina ngokwami ngithi ngeke ngiphatheke kakhulu.
0: Okay.
2: Ngoba ngoba engamnemelisona isipheko.
0: Alright.
2: Uma sikhona, sikhona. Uma singekho, asikho.
0: Thank you.
2: Empeleni abantu kufanele baphekiswe, abantu abashonelwe.
0: Mhm.
2: Ngiyabonga.
0: Siyabonga kakhulu baba. Alright. Sho njalo baba Rox uthi nje yena cha ngeke aphatheke kabi ukuthi ufike ungaphethe. Alright. Abakhulumayo bakhulumelani bo. Okay.
3: Sesimaxolo uyaphila usibundaba la empola mfethu oqhamuka esikhothe. Hayi wesisi mina ngendlela engikwa ngayo yabona ukuphekisa umuntu kuuthando isipheko siyisipho. Kodwa lokho phela kuya nokuthi ungibizile yini in advance yabo. Bese ngwela ngala emndenini. Imndeni ayifani yabo thina nje la ekhaya kaNdaba. Uma ngabe kukhona onomcimbi noma kuthiwa isifo siyakhiphelana okuthile okuzosiza ngoba siwe sinenzeli wena sosethi nje kuqhubeke umcimbi osohleliwe nongahlelwanga. So njena isipheko nje uthi mina nje excuse me siyisipho kodwa ngibize phela bese ngithengele isipheko futhi ungangitsheli ngomsomluko uhlaba ngolwesihlanu uthi angikwenzele isipheko ngoba ngizobe ngaplanile. Ngitshele kusenesikhathi ngizokuhlelela nami futhi akusho mabe nami ngikuphekelileke nawe sekuphoqile ukuthi ungiphekele noma ngakubiza uma ungenawo amandla icala likho kodwa ungeze emcimbini. Abantu abafani imndeni ayifani sinyabonga usibundaba la impolo oqhamuka esikhothe.
0: Ake sibonge kakhulu wesibo. Nangobhuti noma umama naye uyalandela.
4: Yebo sisimaxoli. Okwesibili. Ake ngilungise la. Ukhulume kahle ubhuti loyo. Kune ngokuthi itiyana. Akulona itiyana, itiye noma ngabe inkuku eyimbili kodwa nje itiye.
0: Okay. All right. Kukule etiya noma etiyana ngicabanga ukuthi la abalaleli into abazama ukuyisho ubhuti okhuluma ngetiyana bazama ukuchaza ukuthi kuyona yonke into esiyenzayo masize thembe ngayo kuyona yonke into esingayenza masize thembe ngayo ngikwenze lokhu nginamandla okuba ngikwenza yazi ukuthi ifana netoho. Unamagama esiye siwakhuluma mhlambe othola ukuthi ayi

0: lapho. So ke uma ngabe umbuzo uthi kungani ningayanga e-restaurant bese thi lapho kona kungena omntakabani. Kodwa uphethe ukudla ka 300 rand umuthi ubheke restaurant kunokudla oku less than 100 rand. Yabona, kuyona yonke into simele ukuba sizethembe ngayo, simele ukuba sikhulise, simele ukuba siyenze iphile ibe yilento thina esifisa ukuba siyibone vele iyona. Ngicabanga ukuthi ke yilokho abakuminishayo kakhulukazi. Yilokho abakuminishayo mhlambe futhi besizokwamukela kahle kube kuthiwa kwabona abaphawula ngakho bayanaba ukuze okushilo akwazi uku-understand ukuthi okay kungani bekungamela ukuthi ngithi iTiyana. Because uma ngabe siqhamuka sithi nje hayi bengamela ukuthi athi iTiyana, umbuzo usamile ngobani? Yabona? Ngobani kungani ngingamele kuba ngisho mina kanjalo. Yizwi loMzansi 98.0 FM. Uma ngabe usanda kuvulela umsakazo wakho njengamanje, siya kwamukela leli yizwi loMzansi elitholakala ku 98.0 FM. Umsakazo wezingxoxo la isisho khona sithi yizwa umehluko kunoma ngabe yini esiyishoyo, kunoma ngabe yini esiyizwayo, simele ukuthi sithi silalele sithi lokhu khona bengikwazi kodwa indlela engizizwa ngayo njengamanje kuthe ukwehluka kancane. Usezwini loMzansi, sawubona.
1: Uyasabona sis.
0: Sawubona bhuti.
1: Uyenabe lo okade ekhuluma ngeTiyana. Ayengenabeke ntombi.
0: Ngiyabonga kakhulu baba.
1: Uyabona ngenkathi sikhula bekuye kuhlatshwe kutsho kuhlatshiwe. Uma noma kuhlatshwe imbuzi kutsho kuhlatshiwe. Manje sekuthiwa umuntu mayekutshela wefika nize iTiye noma iTiyana. Amathonga lapha thina. Ngicela ukunaba ukuthi ngoba lento sikhule inenzi kungekho kuthiwa yitiye kumbe iTiyana.
0: Okay.
1: Manje uma wena weya lento ngomlomo wakho abangekho ke.
0: Ngiyakuzwa baba.
1: Kwakuthiwa kuhlatshiwe kuphela. That's all.
0: All right.
1: Hayi ukuthi mawethu ngizokwenza iTiye noma iTiyana. Manje le nto iyasixaka ngoba sekusoleka Zulu sekunjalo. Kodwa thina sikhule kuthiwa kuhlatshiwe.
0: Okay.
1: Kuthiwa noma imbuzi inkomo.
0: Kuyingozi ngani baba ukweya into sokuyiphethe?
1: Ngoba kuyingozi mangibheka mina ngoba ngikhulile ngaleso sikhathi wesisi. Ngibona mina engathi uyeya lento ma futhi ethi yitiye noma ethi yitiyana.
0: Okay. Siyabonga kakhulu.
1: Laba abantu abenzelayo ubenzela itiye noma ithi awushonge ukuthi uhlabile njengoba kwakushiwo before.
0: Okay, okay.
1: Ngiyabonga baba.
0: Siyabonga kakhulu baba. No, kuyezwakala baba. Vele siyafunda each and every day. Kumele sifunde kube nezinto esizoyifunda, sifunde kunina. Ngiyabonga kakhulu futhi ukuthi ubuye baba, uzame ukuthi ucacise ukuze nathi singeke siyithole sesinciphisa. Ngoba njengoba mhlambe siyithola sesinciphisa, njobe chaza ubaba ukuthi enibenzelayo bona uthi abathini bazoyeya lento bangayithatha izinto ngendlela ake eserious. Ake sibonge kakhulu leli izwi loMzansi 98.0 FM. Uma ngabe sikhona sisuke sikhonela khona ukuba ke masifunde siphinde futhi ke sifundisane kwezinye zezinto ke ezibalekile. Uma ngabe ngibuya ke ngiza kusona isihloko sami sengigoqa njengamanje sengiyagoqa ke njengamanje ihloko la bekade simile sithi kungani ubiza abantu ngo last minutes uma ngabe abantu bengasaphethe lutho bese wena futhi uphatheka kabi uphathwa ukuthi abantu bafike bengakuphathelanga lutho. All right. Number 1. Ngishilo ngiqala ngathi ukuhlelwa komcimbi kwaziwa uwena ne family yakho. Uma ngabe ngithi ne family yakho ngikhuluma ngendlu endlini phakathi ungakaphumi uye ngale ekhaya elikhulu. Okay? Sikhuluma ngawe nisahlela nabantwana nisahlela nobaba nomama ngezinto okufanele ukuthi zenzeke. Nayihlela lezi zinto kwaze kwafinyelela esigabeni sokuthi yiziphi izinto okumele mhlambe nigcine sezenzeka. uma ngabe sesiphumela emndeni.

nini sesiyobazisa ke manje ukuthi no sithe uma ngabe sihlela sahlela ukuthi kunomcimbi okumele ube khona ngosuku olukuthi sithi ake sinazise ukuthi kunomcimbi ofana la vele uma sazisa imndeni obviously siyazi ukuthi ayi ekhaya kushiwilo kathi kunomcimbi so siyahamba semcingi amanye amazi labo bantu labo siyabamema ukuthi mababe kanye nathi okay so ke uma ngabe sibamema sesiyabheka ke thina esimenye yokusanesikhathi number 1 kumele ngizame ukubheka izinsuku zami ze off abanye abantu bayasebenza ngomgqibelo yabona ukuthi umhla ka 21 uzobe umi kanjani umhla ka 21 uzobe kanjani ukhona yini engase ngikwazi ukuswapha naye angene le mhla ka 21 mina ngingene mhlambe ngolunye usuku esizovumelana ngawo number 2 kumele manje ngiqale ngibheke even kuma finances ami ukuthi ke njengoba vele bekade ngibudgete ukuthi imali le yokugibela inyanga yonke mhlambe ngingenza kanjani ukuze kube khona engizokwazi ukukhaya ukufika nginjani ngikuphethe so lo muntu lo uyamhlelela even nanesikhathi sakhe ngenxa yokuthi uma ngabe thina sitshela abantu namhlanje ulesihlanu noma ulesithathu sithi umcimbi ungomgqibelo uqonda ukusho wena ukuthi impilo yokuhlelwa kwemindeni iphetho wena ngoba at the same time ulindele lababantu ukuthi abeze emcimbini wakho nakuba wena ubatshele ngo last minute if bengasafikanga ithwe la ku createka khona manje inzondo kamakhelwane ongazange wafika emcimbini wakho kusho ukuthi lo makhelwane unenzondo nawe kusho ukuthi lo makhelwane umbeka njengomuntu oloyayo kusho ukuthi lo makhelwane uyabona ziningi izinto akaloyo umakhelwane kodwa ngenxa ukuthi umtshele ngo last minute usumfanise nabaloyayo kwayena uqobo lwakhe yabona seziyaqala ke lezi zinto zokungaboni ngasolinye kuwena uzomzondela ukuthi wambiza wangafika kusho ukuthi njobe engafikanga vele unomona kade ngambona ukuthi unomona khumbula kade wawuhlela umcimbi wakho andawazi uhambo lwakhe nosuku lwakhe ngalelo langa ukuthi lizobe lumi kanjani angeke aze alihlehlisele uhambo lwakho alihlehlisele umcimbi wakho wena ufike wamtshela ngo last minute and ngelinye ilanga kuyoba nabantu abafiu umcimbi muhle ngabantu abaningi bazalwane umcimbi makuthiwa ube muhle muhle ukuthi uyaphuma nje egceke nabantu ama group ukuhlela kuyadliwa kuyaxoxwa kuyahlekwa kunje umcimbi ke lo uma ngabe kungenjani

0: ufuna ukubhekwa ukukhona ne oPaula ngalokho sikhuluma ngakho. Amen baba. No baba umbanjwa kudalwa yini emabandleni abantu abahlwempu emabandleni banganakwa uma kwenziwa ama appreciation kucatshangwa umfundisi laba abahlwempu banga appreciate ngathini lapho mhlawu bese sivala
1: leyo nto leyo imbi ayikho right but ingekho right kunezinto ezisuka othandweni kubazalwane ongeke uzivimbe
0: yes
1: ongeke nje wazivimba kodwa futhi kufuna la ibandla elinamehlo kamoya kufuna la likwazi ukubona ukuthi isiphi isidingo ngeke ngabona ngiyaxolisa ukuveza lokho ngeke ngabona mina beku ngesonto bekuyini i Mother's Day
0: yes
1: ngiseminyango mangathi ngithi ngiyabona abantwana behlisa izinto bangene ebandleni bekukhona ama visitor omama abama visitor
0: yes
1: kodwa kuthe mangabe sebekhipha la ma gift

0: kumphatheka uyabona nawe. You can easily tell. Uyabona umuntu uma ushinto angayizwa kahle, mhlambe noma angasiyi inhlamba kodwa uma ushinto angahambisa ushinto ebusweni.
1: Yeah.
0: Yabo kufana noma umuntu ejabule engakahleke engakasho in utterances ukuthi hayi wangijabulisa babu DC.
2: Ukuthi yini? Sibantu bani wabuke ku happy nje.
0: Uyayibona? Kanjalo nokuphatheka kabi. Uma uphatha kabi umuntu yini ekwenza ukuthi kube nzima ukuthi nje cha ngiyaxolisa. Why ngisho lento babu Maguto ngoba I'm giving you the ngoba ngifuna sixoxe uyabona ngifuna sixoxe lo ngumsakazo wengxoxo siyaxoxa silapha imphefumulo silapha imndeni sifuna sithi sakha isizwe ingakho kuthiwa izwi lomzansi izwi babu unxuma lo malithi alingashoni la usathukuthe
2: yebo
0: lento ifika la ukuthi uyazi mangibheka babu Maguto oh uyazi mangilale ngidiniwe noma ngicasukile noma kunomuntu engingamphileli lento ukuthi liyaqhubeka the more singakhulumi the more I get angrier
1: kunjalo
0: because ayikho i intersection point noma ayikho i mutual agreement ukuthi cha la sigedene uyangithola now how do we then come to a point or to a state of understanding ukuthi cha shando uphambukile la cha makhutwa uphambu yini yenza kwenzima bamakhutwa mhlambe ngizama ukuyivula ukuthi sicoxe yini yenza kube nzima ukxolisa noxolela
1: baba umthiya okuqala kufanele kwambulwe iqiniso lokukholwa kumuntu
0: okay
1: uma kumbulwa iqiniso lokukholwa inkonzo okhuluma ngayo inkonzo yentethelelo inkonzo enzima kakhulu ngohlobo lwesimanga uthe lapha ya ku Matthew chapter 6 iverse eka 14 uma nithethele abantu isiphambeko zabo noyihlo sezulwini yakunithethelela lento ibiza ukuthi kuqale kuwena kuqala ukuthi uzihlole wena uthi ufanelekile na ukuthi wena uthethelwe lo mawunephutha uma uke wafunda wabamba lokho ukuthi wena uyakudinga ukuxolelwa kuzoba lula ukuthi uma sekukhona umzalwane owonakele endleleni athi umzalwane mangabe ethi uyaxolisa noma isemsebenzini noma isemndeneni athi mangabe ethi uyaxolisa umzalwane ulithatha uxolo ulubeka etafuleni ulwamukele uxolo qede futhi bese ukuthi le nkulumo kade nixoxa bese uyiphosa olwandle lokukhohlwa ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo
0: uyabona bamagudu ngiyilane ngifuna siye khona ngifuna siye la ukuthi yini eyenza kube nzima uyabona ma ngikonile
1: yeah
0: yini eyenza kube nzima kimi ukuthi ngithi ngimagudwe ngexole ngicabanga ukuthi ngifuna yilane ngifuna ngoba yazi lento iya iwumthwalo
1: yes
0: amabandla ahlukene babu unxumalo imndeni ihlukene
1: yeah
0: because umuntu uhlule noma yazi kufana nomudlalisa umuntu angijamona uma umdlalisa umuntu athi yabona ayabonaka ngithando hawa uvelukayi hayi sorry but umuntu uma ukhuluma noma wenza isigameko sangamphatha kahle ushintshe ebusweni
1: yeah
0: aka mhlamba ka act noma ka behave kodwa ushintsha ebusweni
1: ebusweni
0: now uyakubona lokho wa frowna noma wakhombisa i dissatisfaction futhi njalo ubona ukuthi akagculisekile ngento eshoyo yini eyenza yabo wena menzi ke angithi yabona ukuthi angikakacabani usakhulumile nje usenzile
3: nje sakonakele
0: manje obuthi yini eyenza ukuthi sekunzima manje but angithi uyabona ukuthi ukwenza ukwenzeni ngaxabene ni mhlawumbe ni ku right state of mind mhlawumbe ni sober minded ukuthi yabo si right together but the minute umbona ukuthi hey ubaba uMagutshwa akekho
2: la lento engiyikhulumile angathi ayihlanga kahle
0: yini yenza ukuthi kube nzima angathi yabona njengamanje akukhonzondo akho lutho
2: asikaxabani ngalutho
0: asikaxabani yini yenza ukuthi nje kube nzima ukuthi because uyazi baba uMagutshwa inkinga babuphewa inkinga ukuthi ngesikhathi ngilala namhlanje ngimonile uMagutshwa mhlawumbe mina angi right ngoba for whatever reason bengifuna siye kuyona uma Gutwa is offended ulala nalento manje iyamhlubula akayikhulumanga nami
2: usho nokusho ukuthi uyawafana ngiphume ekushando manje
0: you understand alale lithe izwi unga
2: lali
0: ulala uMagutwa.

0: awu amen sengijayela inamba e-wrong sengihlupheke ngaze ngayithola
1: sikhona mani kuphi
0: baphila bahulu
1: kakhulu mama wena
0: awu ngiyaphila nami hayi uma owelila emount royal
1: amen
0: umam nodumo yabamazi ngalo
1: okay okay ukuthi no
0: baholi ngicishe nganganitholi ngiyabonga
1: amen
0: niphathe isihloko enake nasiphatha na kwezinye iinyanga ezadlule
1: kunjani
0: webaholi ake ngiqale la angithi ingane ekhaya amazixabana uma ufika wena mzali usutshela ukuthi ene nayi ingane esukela ezinye ingane angithi uyayithethisa lo ngane
1: yeah
0: sezixabene mhlawumbe sezizezalwa masulubuza udaba bese kuyasho ukuthi nango berongo ubuse uthethisa yena noma mhlawumbe ugcine yena umshayile udalwa yini baholi sengigugile manje
1: amen
0: ngikhonze ngimncane lento iyangihlupha ngendlela eyisimanga ngisuka ekhaya nginey'nkinga zami ngithi ngiyophumuza inhliziyo nengqondo endaweni kankulunkulu ngifike endaweni kankulunkulu kunalo mzalwane obhizi owaziwayo ukuthi unyukunyana nabanye abazalwane
1: okay
0: kodwa ekugcineni izothi inkulumo mayikhulu mangabe ene lolu daba sekutholakala ukuthi omunye umzalwane seliyamehlula noma liselimhlukumeza ukuthi usezizwe kuphela na uthando lokukholwa kuthiwa wena ungamnaki
1: Oh, okay.
0: Akamele lo mzalwane umzalwane oyedwa mhlawumbe umele inqwaba yabazalwane la enkonzweni okhalwa ngayo angabe umzalwane angabe umholi angabe ene ubani
1: hloboni kaphenda
0: kuyiwa nini baholi bama ake ningenze ngife ngikhululekile ngalento bazalwane kuyiwa nini kulesi sihlava esiqeda uthando kubazalwane uyiwa nini njalo fanele mina ngiphuma nenkinga ekhangixakanisekile ngithi ngiyolalela intshumayelo ezongakha ukuthi ngingakubheki ukuhlupheka kwami engikuthwele ekhaya ngifika ngizomelwa womunye umzalwane la kunoma kukhulunywe nalo muntu oqeda uthando kubazalwane hhayi mzalwane ekukhethelele ibhayibheli siyalilalela impela kunjalo njalo mangabe umuntu onile akuhlalwa kumuntu owona umuntu uhlala kumuntu owonini ithini kanti ingempela indaba yokukholwa abazalwane ithini yazi yangididisa mina lento ngigugile ngigugele ekukholweni kodwa manje ngithi ma ngiyibuka lento ayisangicaceli angikaze ngisho ngaphuma ngiye kwelinye ibandla ngithi ngiyokhonza nje ngiyobona abazalwane akwazi-ke ngifike kuthiwa akubuye ume la ingempela ngempela uqonda uchitha ibandla noma uqondeni usibani bani samuzwe ekhala ngawo

uthumela ulibhadi oshayongena emzini wesitha sakho, makathumele lengilosi ihambe iyogulukudela.

0: Wethu kulungile siya kuzo ne.
1: Ngiyabonga mfowethu.
0: Thank you mapodla. Right. Right kulungile. Ukuthi silungise ekakhulukazi ke na kuzona ke incingo zethu sibone ukuthi ke kuhamba kanjani okwamanje asize ngala sibone ukuthi ke kuhamba kanjani ngoba ke nama technicians abhizike nencingo zethu kodwa sokungena ke kuzona ke incingo gcina ndimande ngiyacabanga ukuthi ingoma yakhe impela ngala ngakwela misayiti kodwa ngicabanga ukuthi uzogcina ngitholile yona ngoba angazi ukuthi kwenzakalani ingoma kamabhodla omkhulu kulungile sophinda sami nabanye.